serigne bi ni mi tarbiya nit ki defar xelam defar xol bi defar ruu bi diko yegale mu jëm ci suñu borom ci ay jëf yu baax ak ay wax yu baax ilayhi yas'adu kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu mu neew defal ma xasside ina mel non ñuy jaamu yalla te diko jang na len di yegge ñuy dem ba ag sen borom kon xasside serigne la ag ci yalla dafa laaj ay leer dafa laaj ay leer yu dajé ci yow nga soog ag sa borom yan leer nurul hidaya leeru gindiku leer gogou meunta ñak ci bëgg ag suñu borom gindiku nurul maghfira leeru ñeegal meunta ñak ci bëgg ag suñu borom nurul rahma leeru yermane meunta ñak ci bëgg ag suñu borom nuru ridwan leeru ngeureum meunta ñak ci bëgg ag suñu borom ak nurul baraka leeru barke juroomi leer yi ci la ñi di agge suñu borom juroomi leer yi yeb suñu tabay def ko ci qasida yi juroomi leer yo yeb mi ci qasida yi ma waxal lako ben par ben nga deg su de nurul hidaya te moy gindi gi nga xamne leer gogo day fay nek ci yow dile gindi dile jubanti ngir nga meuna jub xoc ba meuna ag sa borom dafa bind wax ni haraba min sha'liya iblisul marid wa bi khasa'id yahtadil murid yahtadil murid sama qasida yi ci la ki beug yalla di gindiko bu jub xoc am hidaya am nurul hidaya bob kon fofu la inde nurul hidaya bi yemu sedi waye da sa boole talif iqsir yu bari yo xale da fay jubal xolu nit bu koy faral di jang lu bari te man nañ ci tuddu genn rek te may jissul xolu jissbu da fay joxe jox nit nurul hidaya da bokku ci ay njariñam jox nit ki nurul hidaya leeru njub ban mo ci tege nurul maghfira leeru njegal mu ne le mi ngi qasida yi mahallahu anni qayra ridwanihi kama habana bi tathirin bihi ba'da qufrani suñ borom faral na ma ludul ngeureum dan ne kama habana comme nim ñu maye kem nim ñu maye ñu yeb la bu xol gu and ak ñeegal ci daraje mana tagg yu tagg yoonte kama habana bi tathirin bihi ba'da qufrani nga xamne ñeegal gi momi dafa wax ni mi ngi ci bir khasida yi nurul hidaya nurul maghfira waye yamu sire da la defal ay qasaid yo xantani ni jegalu go kep moko taxa jog jangal tahmis lozay fek jegalu lepp astaghfirullah jangal tawbatun nasr lozay fek jegalu non la ko topé yu bari su de nurul rahma gi matlabu sifa yi dongu dayon na ci ci mustafa saliw mus ngeen deg bis mu diko leral matlabu sifa yi rek lu ne ñaan nako ci si yermane ak bëggante ak jubo ci suñu digënté ñun julli ñepp nga xane xasside go dongu dayon na mana si yermane waye lam sa talif go sa jël si ye jëm fofa ndax mom fu seen ak fami waxe ye jëm fofa ci walu yermane ga yep yit non nga xamne lam wax ni kitabun bihi narju min allahi rahma ni ngay jange alquran di sa amé yermane suñu borom khasside ti mana non sindam bakki mi ma tuddi leg mom waxon ne ma khasside yi ñoy doomi alquran lañ jur lu alquran may rek khasside may la waye su de nurul ridwan jit waj'al bihi khatti rabbi 'indaka akbar ridwan wa 'inda jundika yow suñu borom ma nga lay ñaan sama qasida yi na nek fi yow di ngeureum lu reuy ak si malaaka yi ngeureum lu reuy si yow ak si malaaka yi kon bo di jang qasida yi timit nurul ridwan bobu day ñew talif na si ay qasida yu bari xoola maraxib
lu gaaw ci maye ngeureumal suñu borom waye nak and nak ay ay choona maraxib jaamu ko te yalla bu jang maraxib nga lañ ko nga lañ ko ay bu la waxe choona yam jankontel natt yela nako suñu musa waxe xawma ne natt day yok di yok ay maqam maqama yi ngay jegi di dem ngir bëgg mana am ngeureumal sa borom diko wut ci maraxib moy indi ma natt yoy di and ak yow boy dem kon ban mo dess ci juroomi leer yi nurul baraka leeru barke koku mom waxen won neex lako waxe waxul sax qasida yi waye dafa ne dajje makoy bindal rek dajje la wax dajje wol qasida yi de dajje dafa ne waj'al midadi fawkha kulli ma'i barakatan kama tari samai dajje may bind sama qasida yi dajje ne upp barke ndox yeb waxul da waxul qasida yi dajje dama dajje kon kay khasida yi mom laq nako fele ci ginaaw daaji rek la wax daaji nga xamne mawahibun nafi' kenn la ci khasida yi nga xamne ne mom mawahibu kenn la ci khasida yi nga xamne barke bobu da bok ci yikoy indi jang mawahibu da ñak dépense mok takan lolu sahir sa waye gis nga batinu mawahibu moy tarbiye ni tarxiye ko ba agale ko ci yalla xam nga mawahibu da ko ñëk talif mu nekk téméré beuyit ak juroom fukk yeenante bi nako gis nga xasiré gi yeenante bi di yaqasatan la wax nak jakkar lok mom di wax ak mom don dama ñu xamul dara nga tok fi diko wedd nan mana gis yeenante bi gina bu faato yaqasatan la wax jakkar lok mom nako gis nga xasiré gi di mawahibu téméré beuyit ak juroom fukk nga ko def dama bëgg nak man ak yow ak sayyidina jibril ñu dolli ci mana fukk beuyit ak juroom benn soko boole day nekkon témèr ak juroom benn fukk ak juroom benn nek la ilaha illallah

xam nga bo xamé ko lañ jang ñu né la mëna ak ab jangatu nasaraan la lima la waxon tang ci qasida yi fami yobbu nit dang koy gis kun ne mang sa université ba di jang ñu né ab nasaraan to tobi ya ko formé mu mel ni xam nga seigne touba du morom de qasida yi duñ morom gis nga rabbi ma yasra bobu bahru basit la ko way mustaf'ilun fa'ilun arul bu ndek ba da ko xamnu dafa ne rek mana faja'a muy fa'ilun mu xamnu ko ñaarel bu sukkon nga asaf ko lolou muy xamnu fa'ilun dem asaf alif ge muy xamnu lolou def arul ba ga daru ba yep lolou ko def koku basit la waye basit yi bokku dama xol gis nga même khalu li arkan bobu ngeen di deg khalu li arkan li abwa bi salatin تحس جوائز تغني كل ما حين كوكي بحر بسيل لا مستفعل فاعل كون بحر بي في نيب باي راغال كو موم بحر بوب ما فار وايو بري فار سالو كو واي خسيد يو بري تا غاي دنج كو باي دنج كو باي راغال كو ناخ دا ديك بحر بو بري اي افير نيت ارول ماغسا جودوم بن داربو غسا سي بحر با غاي راغال واخنا لا في طويل waxna la fi basit rajas kago amat la basitay rek hamdan limunzilid dana wadai wa munzilis sifai wadawai juram ben musafilun la bahu rajas jas ubuko kon budon tay daño jëlon lolu bu nek tem wone bahru yep mana lam sa way ak lam sa def kon nga gis bahru yep nam ko waye bëru bu né rek sin tuba way na def sa ay mbir yu yéme waye ba légui so wallu balaxa bo dé xol am minnam so wallu balaxa dang sa gis yu yéme yu bari yo xé da koy def gis nga jang na sank ben beuyit bim né haraba min sha'ri ya iblisul marid wa bi qasa'idi ya yahtadil murid fofu da ñëk tuddu bi qasa'idi ya soko tuddu mana yahtadi nonu nak gis nga yalla non sax daf ko waxe moy bismillahir rahmanir rahim bismillah joy sun borom jital moy li jaar ak ma jururi ci fi'al jam aju won dako mujjé dari indi mana jaar ak ma jururi mu jitu balaah diko tudde mana ihtimam moy li ma jital moma uppal importance te beug na ñepp baye ko xel yalla tobe dan bismillah mom sun borom ci turu yalla nga sok fa natale lola neex sina ay tambale ak dana tambale ak ya xam dana def ak dana nangam ak nangam ginaaw gaay dañ la wax bismillah siturul lat bismillah uzza siturul uzza yalla ne bismillah siturul yalla sin tuba da tebre tan ne ubi qasaidiya man ci sama qasida yi yahtadil murid nek gim deug tuddu al qasaidi togo tuddu yahtadi ji lol lañ tuddé ci baluk bala xamana ihtimam gis nga sa ginaaw jangon naf ben beuyit mune won wal tubassir zawil ulum bi ilmi gis nga wal tubassir jojo si balaha mom lañu tuddé al khitab li khairil muayyan wax jo xantini kin ko jëmeleel ku xam rek mëna jotali mana moko mom ken momako bayyi sa morom waltu basir na nga begal kan moy begal ki xam ta meuna jotali rek alquran sax day waxe nonu walaw tara gis alquran yep gis nga walaw tara bo gison kuy gis ku gis rek seigne touba comme alquran buy wax lol moy alkitab li khairil muayyan ti balagha man nako balagha tudde wali tudde tastir si way fek wayu jambour mu moyal nga koy jël bam yag rek nga bakku dara koy agalé sa waxi bop loolu yit gaaw dañu rafet da bok ci badia def nako bataay bu seyru def na fama bu lakhul ilmi fihi annahu basarun wa annahu khairu khalqi llahi kullihim señ bi mom ñew bané basarun dal na fa tegg waxi bu seyru dal na wa annahu dunahu aqlun wa afkar loolu tudde tastiri
bude kaabu la kaabu ne inna rasul la sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul sene bi ne min suyufillahi battar genn goor gu xorom daanu kat la daan de sumay jangale balaxa baaxi fi ma di misal di wane fof yi fi nek munema ah yi ngeen di wax yep sen xam xam yi sen xam teer yi du nonu du lolo manako kon lu mu munema gis nga yow Seigne Touba xana xamul limu wax bu seydi munema bu seydi xana xa deggo ñune bam waxe fambla khul ilmi fihi annahu basrun dafa gat manako lolo kay degg mo dama ko lire sara bi ma tim diko jangal dafa ne bu seydi dafa gat teud mana nelaw yoonte bi feñu ko agalel ko beyti ba munema lolo ko Seigne Touba di tontu da ko bëgg wax ne ko yoonte bi mana xel ak xalaat du ko way wa annahu dunahu aqlun wa afkaru xel ak xalaat jëmul ci yoonte bi yow mi may xel ak xalaat faaw nga gag na xel ak xalaat tagu ko manako munema li la ci jëmul yi ngay wax yëm ay guddal la li la ci jëmul mu jeex mané bataru munema yoy yëpp nga ci waxe du nonu gis nga bataru bi da tontu yi kaabu xam nga kaabu dafa wax dafa ne yoonte bi jaysi la duñ bocc Seigne Touba ne ko manal jass ju bëccio lu muy jëriñ battaru jass na ju dog jass boko bëccé sa dogu lu muy jëriñ Seigne Touba ne ko battaru jass ju dog la ju dog waye bëcc ta dogu amul jëriñ manako wax nga deug re waye yi yëpp xam nga Seigne Touba yi yëpp wax na la tuti ni ci ay mbirëm lolu xalé yi ñoo ci tollu lolu ay talibé yu ndaw yi rek ñoo ci tollu defna ci yom genn xasside go xam tan ni mala yëpp bo dem da ko fay fekk ba demé Touba fekk ba Khadim Mbake xalé bu ndaw la soddu suñu baara la mana talif genn qasida go xane ci mirage bañ ko yobbo ci Abdourahmane bi daru musli ngir mu top ko kérok ño and daf ko né mirage day mana gis na ci téré bu nek mais musuma ci gis bu melni ta koku soddu suñu Touba la xalé tuti la Khadim Mbake tuti suñu fi dima gane ci ñu bari gis nañ ko suñu mar mi gis na ko xamna yoyu xalé yi tuti ñu tollu mais suñu Touba passé na yi nusi ali nurul lisan wal kitab azmana qidmati lada ahli al kitab lool koy jeexna lamiñu arab la ko suñu borom nocci mom leer gi sa nekkon jox ko limi bind limi wax mom rek ko xam mom rek ko man motax ganna da fa dem ma dem nimsat gaay len ñent fan joge nimsat dem buti limit na deggon na dafa nekkon bama deme ag ñun xamuñ fa dara ñu ag rek duggu biñ duggé mana ñu seen gëna kër gu reey mana a xawna ñu Touba kat budé Touba la ñaari mana kër yu reey yi may nek kër kilifa yi mir bi day reey guddu may leen dugg fi rek ñu dugg fekk fa mana genn jigéen na mi ngi melni bour nak xayma bour reey ay moket bam fess mu tudd ci digg bi mana ñu dik nuyu ko mu lak ñu naar ñu degg ñu ay naar ay na degg nañ arab ma wax ko arab mu xamne ko ñun arab lañ degg may wo doom jugo ci biir doom jugo ci genn ñew dal ni yok ñun manako ñun ne ay mbokk talib lañ ak Seigne Touba deggo ñu ne jaar na bëtt limit amon nak Cheikh Sidi ak xaritu gu reey gu roxon seen digënté ñu di ko nak mana neewon nañ gëss fi ay mbiram dal sét ko mu contane lool dal ne ma ñun de Serigne ci aduna japp na ni ñaar do nga am Cheikh Sidi ak Seigne Touba xamuñu benen Serigne dal ci saasi rek man may gënël benn photo bo xantene ni dañoo photo Cheikh Sidi photo Seigne Touba bo la ñaari photo yi manañ waye anduñ ko mais dañ ko bolé benn photo jox mako ne ma ñun ñi la nga xam dal lak yaay ji dal na yaay ji manana ci nar ñi ay wa Touba lañ Serigne Touba fa lañ bokk dañoy ñew nak manana doon gëstu manana mi dum Cheikh Sidi ak Serigne Touba yaay ji dal ko xamu nako waaw mo de bo jami xam nga dañu am jam ba legi dal na jami defal leen xayma ci saasi rek ñu defal ñu manana xayma bu rafet bu doy yobbu lepp mu jige ñom service seen bop ñoy jog diñu liggeyal daw dama ko ñew daw dama ko ñew daw dama ko ñew diñu liggeyal amna ko ñu wax liam ishaq yaam ishaq moy jiri ci jakkay cheikh sidi baba bëtt limit ku bari xam xam la te bari lool nak lak buñu degg danaka lak bu ko lak rek ndont la ku bari xam xam la yaam ishaq mom bañ agge legi takusan ñu ne nañu liggé ci jakkay ja takusan ñu neñu bañ xam yépp fa lañuy tew bañ démé agge ci jakkay julli takusan fekk fa mana magum dekk ba ki nga xam moy khalifa ba nga xam mom moy al abdullah mi nga xam ne moy taw cheikh sidi baba moko jur moy khalifa ba ñoo ñu koy présenté ni ñu ko ñëri ay mbokk Touba lañu wakal Seigne Touba lañu mu contane lool dal ne ma sama kër ngeen di dal ñu ne ko ah dama am fuñu wacc fi rek ñu wax ko Seigne Moussa mu ne ah Cheikh Moussa dama sama doom baye la sama mbokk la baax na waye sama sañ na ngeen dal sama kër li am Isaac dal ne
man de gënaaw dal leen sama kër mom ñaanal leen ngon gi mom ngeen jox mako ngor gi bindu meeku dama def tranga yu bari daan ñu netali symptôme lu bari ne gis nga bimu dikké fi dafa nuyok cheikh sidia jox ko loxo ñu nuyo ñom ñaar cheikh sidia dañ nako xamna ko bu wër seigne touba nako gis nako bu wër né lan lañ waxanté ñom ñaar si sa sene cheikh sidia defal ko tante bu rafet néna né ñu tante bi fi la nekkon wagnu ko mais gis nga lettre ya fa nek nga xam dañ ko yor ñom ci mindum loxo seigne touba def ko ben diwan khalifa bi moko yor fi tan ni téré bu ñuy donnante khalifa bi moko yor fofu ngay xamé lu bari ci liggéey seigne touba ak xam xamam damay lire ben lettre ba yag ma gis ben baat mané khalifa bi man de baat arab bi xawmo ay seigne touba bi de xawmo xam ngeen say ma xol ben baat sax dem ci dictionnaire di xol duma ko gis mom do xam fa na jëlé baari yalla koy wax yi muy wax mune ma wa bat bi turu fasla fasla ni ma fas bu rafet ci jamana joju mo nekkon fas wi gënti fas wi ñu jox ko ko adiya mu ne ko ah kon jamana yu yag yoy seigne touba da ngeen wax adiya mu ne ma ak am tele am teranga adiya lañ ko fa jox mu yew ko fi bind la nata bi cheikh sidia ne ko maynalako jël mo sa bëgg affaire aduna fas wa namu yime won mu ne ma da ko may cheikh sidia ci lettre bi da ko bind ma xol lettre bi jang ko mu ne ko jël maynalako gis na fa lettre bo xamne manana copier nako lettre ba dang ci jangati manana bagn gum bagn manana lu bon mom seigne touba bagn gum bagn lu bon dafa bind cheikh sidia lettre ne ko bi ci guddire biñ toge di waxtan mak yow don nañ tuddu manana diw jox ko ben tour don nañ ko tuddu diko waxtane mak yow waye lañ sa don tire mak yow diko waxtane mujj nako dal ne ko diw mom mujj na manana ñaaro dal nako waye def na lu reuy def na lu bon tim jigeñ do takku lettre bi façon bi mu koy waxe da ngay tid yow gi di gis manana bagn gi bagn lu bon mom serigne touba gisa ben lettre bo xamne manana fulle ji ci mom fulle ji dafa bind ben lettre cheikh sidia ne ko diw dey xaliss moko lebalon pour mu liggey mayna ko diw mi nak mom ak diw lama len joxone mayuma len ko nañ mako fay dan ne ko diw mi nak mom bakaram suñu borom bëgg mako gis nga gis bo wax fulla ak wax deug jotté nim ci mel mi yu bari fa nek nari dañ koy yeb nari ñom so waxe ñu ah seigne touba fa la xamé ni dama gis ben lettre mu bindu ko cheikh sidia ne ko abdullah day ya mako joxone ne ma nako tarbiya tarikhiya ko agale ko ci yalla xamal ko suñu borom ne ko nak lepp mat na ci mom tarbiya nako tarikhiya nako agale nako ci yalla xamna yalla ne ko bam fi dikke ba legui ni musta def luma naqari musku fe wax geureum nako ne mi ngi non ma def ki abdullah ñu ne moy taw cheikh sidia baba nga xay nek suñu tabako tarbiya amuri la taw cheikh sidia baba nga xamne bo xolé manana simul mustafa kere mi tekkelu juma yi abdullah ñewon na ma nga won tekk xolé juma yi abdullah ñewon na fi ci ndiarem ba seigne touba yewé ko mu dem gogi dafa ma netali mu ne ma gis nga kero bi cheikh sidia diko jël ci manana ndar cheikh sidia neena franchise ba lam lañ fa dej fa lañ nek 9h manana ba takusa manako lu ko waral mu ne ne dañu ñew ci franchise bi toa bi ne faaw manana da ngeen di magal drapeau bi soko jall mom mu ne duko magal cheikh sidia nek fa diko wax diko baap lune mu wax ko pour rek ne ko li amul solo ñun gëmuñ ko dañ koy magal te jall rek dem señ bi ne ko mukk magal nga yalla rek duma ko magal mukk neena ñu nek sa cheikh sidia nek sa dem ba mujju manam mu xamni moccu tuba bi mo gëna ñom manam moccu señ tuba mbaye ko fa dem di moccu tuba bi tuba bi mané ko wa jall waye ay mbiram mom dal doon war xamna ginaaw xatu munajat muy tembe nañ ñam fofu te dugg ci xatu munajat lepp mu ne su ko wax ah xasida gu yeme

yeen jigéen ñi seen jaaxle jeex na, li ko waral mooy Touba Fall Business. Waaw, Touba Fall Business nekk fii ci mim réew ñëw na ak ay xeetu am solo, di ko dale nag ci dàll pochette yu yanju lool te rafet, saak yu amul fenn. Touba Fall bijou nag bàyyiwul benn yoon seen takaay yu jekki te rafet. Lépp lu jigéen war a mën a soxla ci takaay boo fa demee di nga ko fa fekk ci qualité bu mucc ayib. Képp ku bëgg ci xéewal yi nag daagul ndànk ba sandaga la lu rus, di nga fa fekk boutique bi wala nga dem ci marché Peterson, wala boog nga woote au 70 642 37 12 wala au 77 913 13 46. Touba Fall bijou daal kenn du moom.

ñeen jigéen ñi seen jaaxle jeex na, li ko waral mooy Touba Fall Business. Waaw, Touba Fall Business nekk fii ci mim réew ñëw na ak ay xeet yu am solo, li ko dalee nag ci dàll pochette yu yanju lool te rafet, saak yu amul fenn. Touba Fall bijou nag bàyyiwul benn yoon seen takaay yu jekki te rafet. Lépp lu jigéen war a mën a soxla ci takaay boo fa demee di nga ko fa fekk ci qualité bu mucc ayib. Képp ku bëgg ci xéwali nag daagul ndànk ba sandaga la lu rus, di nga fa fekk boutique bi wala nga dem ci marché Peterson, wala boog nga woote au 70 642 37 12, wala au 77 913 13 46. Touba Fall bijou daal kenn du moom.

0: petti bakkar sunu kep katan yomunu waye lan ko jim ndax mo ni doli serigne bi nanu dina fonku xasse xasse bi moy sunu xaf ñu ngi gëna fonku xasse serigne bi di gëna bëc ci ñun ñu ko gëna jagg gëna jégi serigne bi waxe say am sawal di lor yaari la ci ko nanu gor gor bu baax ci yema set di gënd set ndax lu gëna set rek serigne bi gëna bëc ci ñun lu gëna set gëna jégi serigne bi té mo ko ko day nek xassidé yi mo ñu wara dakal lepp lu ñuy nek lu ne tag xassidé mo ñu ko rek dakal lu ñu dal xel lu ne ci xéti ngarné jang xassidé mo gëna gaaw non rek da ñu xofre yaay Cheikh Abdou Samad di go ci doli dara itam dara ga ci doli kon nan ko deg bu gëna deg bu baax nan gor gorlu ak lu mu jafé jafé jafé nan jéma gor gorlu di gëndi set gor gorlu ci xassay bi diko sam diko jagg def ko muy suñu dund ndax man nako lo rek ni ci manam nak sey sey sax motax mo fa bayyi li mo na wax waay waay
1: ma ngi jéggul deggul len yeen ñep señ bi ne ma ngi waxal bokki talibi yep dafa am luñ lay ñaan kenn ku ne ci ñun amna xassida go japp ne moy sa xassida ni mu bu ne mel nga xane doomi señ Touba yep nga fonku tegeum len waye dang cey fab kenn mu sepp señ nun ñi ku ne amna xassida go fete wo defene moy sa xassida waye lolou dañ ko cobaré wu def ko rek tay ji nak dañ lay ñaan nga jox nu go xamne da nga nan jox na leen digel xassida sangam goonu jox rek ñu ko
2: goonu
1: ci bal rek ñu
2: tay ñu mako
1: nourdari
2: ñi def doyna sekk
1: nourdari
2: ba do am nourdari ni ko mabam mo nourdari mom amna ci firnde nourdari ni amna ci firnde nourdari ni amna ci firnde Cheikh Saleh moma ne won demako jangal nourdari ni Cheikh Saleh moma ne won demako jangal ma diko jang bi ci mutti bis mo sel ma jangal ko demako gisatul xam xam yi bari aji mu jine ma jangal ko bokoy jang duma ci fam dara sa xani rek la koy jangal mom la koy deggem moy xassida yi xassay yi rek la wax bu ci bu ci woor ni sey ne ko bind ko ci japp do waye nak lu mu gëna bari gëna bax lo ko gëna yaa fa mu gëna bax

lim am da ko liggey de ndax liggey mo tax yalla fayla seigne fallo ko wax fi ne ko mana na nga fonkal jumaay seigne touba ji deng kep ko xane seigne mata seigne touba ji mo fi nek nekkal bëkk neegam makayit fi ñang koy man defa dem ñett yi seigne fallo ko fonkal lo wa julik aljuma jot musuko tardé jumaay ñalé taxaw ci buntu bay bo diké fekk ko fa ram duggu fekk ko mu taxaw aj makka mom lim ko def mom ken musuko def ben julit musta aju ton lim aj makka seigne fallu mi dafa nekkone bëkk neegam bimu fi nek nek bëkk neegu seigne fallu ku dem fekk ko mu nek bëkk neegu seigne fallu budé mana seigne abdullah ku ne xamna ni mana seigne abdullah dafa amone mana ben buntu bo xantene ni dañ ko dogo tuddé won buntu seigne alhadji bare jox ko ciabi ji suma soxla rek jaral fi moy buntu ba jakaro buntu seigne alhadji bare kon dañuy sante yalla rek delu mana bëggon ñu wax lu bari ci khatimatu munajati ak serigne bara waye waxtu wi mo jeex mu ne ko ñagale serigne bara ji rek te tej waxtan wi kon serigne bara ndigal la amon ci fonku julik aljuma ak dem makka ak ku fi nekkal serigne touba mu nekk sa bëkk neek seigne fallu jox ko ndigal lolu ku ne gis na lolu nim ko defé ba mat seuk serigne fallu nekk na fi mu nekk bëkk neegam serigne abdullah nekk na fi wutal ko buntu mu jakarlo kërëm mom seigne bara sa yoko soxla jox ko ciabi ja buntu bobu lay jaar ñu wuy seigne abdullah digënté mak seigne abdullah khadir yene ko déggal seen bop magalu mbacké xajor gi di wessu tok na seigne cheikh matley mi di khalifa tay ji tok ngabor seigne khadir tok mune seigne khadir bim fi waji joge doko wolu bamu ñew mu ñew wuyisiko muneko alhadji mala wolu won muneko wa mangi ni aksina muneko waxal diiw mi neko da na beutru moko netele boxam ñepp di wa deg ci tele bi waxal diiw mi neko man seigne khadir ludul sharia sama yon neku ci maneko waaw demi ngi ni rek munoko ko waxal sa bop munema dama bëgg mu nekk séré ndax yow do nga ma séré lolu seydou khadir moko waxal bo xom ñuko yow do nga ma séré ku ne xamna ni seydou khadir bu daan julli ci aljuma di jité moko daan jëli kërëm moko daan yobbu wat mokoy jëli indi ko ci juma ji nekk mana ci koy garder and ak mom buñu barku mana kërëm serigne salih mi mom ci gemiñam la digg mom alhadji bare mu netali ndax man dama ko xam dama lan tok ci jotayam lu bari Cheikh Nindi Mbacke mi nga xamne manam mo top ci tawam ci Mustafa yaayam ak Serigne Dame Sile ma jur ñoo bokku nday ak bay mu ñoron sama bajjan dañ ñew suñu kër lu bari difa nek ñu dem kërëm ñu timil bari difa nek kan xamna ko baaxa baax ma tok degg ko mu netali mu ne jamané Serigne Fallu Serigne Saliw mi difa ñew daggu Serigne Fallu ne ko man day dama bëgg def ben tukki Serigne Fallu ñaan ko jox ko ndigal mu ne ko dama bëggoon mana Alhadji su fekke man dama and ak mom ndax mu dawalal ma Alhadji dara jël otom andak serigne salew dawalal ko ci tukki bobu manana am nañ fa wer demna salum ci bori ko majabel genn gor go xane waxna ma nema kero biñ fi dikke sen tukki bobu neej be fa lan dalon sama bay lañ fekkon bañ ñibise tukki bi mom aji bara moy netale may deg neena biñ ñibise serigne salew dara ñew serigne fallu ñoko dem nañ ba ñew ci jamm jël adiyam dara koy jox mana serigne fallu munoko alaaji kon waccal sa baye salew te ñew mu wacce ko ñew bimu duggé seigne fall nako alaaji sa baye salew mom lum la ñaanal ci tukki bi munoko a ñaanuma dara de munoko xana sakku woko munoko dede xanga mom da bëggoon seigne fall ba nga xamné pour mom jëru mi sakku ci kenn dara xana sakku woko munoko dede munoko dengal way dengal nako na la ñaanal seigne fall waxo alaaji baay neena ma delu ñew ba ci kanamu seigne salew netali ko ne daare da dur sam bobbe dan na yalla nga donu sam seigne touba yalla nga donu sam seigne touba neen li dong la ma wax yakar na ñaan ko ko ne gis nako kon dafa am ngeerum mag ni seigne salew mi soñu gis aljuma man fa la ma dan fekk touba daan tok ci auto ba ne nañ wo alaaji ne ko accident mom moy dem jël seigne salew ci auto bi
duggal ko mu julli juma ba agal mu jula sin salew duggal ko ci bibar bu serigne touba ñom ñaar kep lañu tijil ñu dugg ko sa bir ñi res ñep yam ci biti ñom ñaar ñoy tok ñaan lañu ñaan ag andamana gëna ba dugg ci auto ba mu soko ñibbi lolu teew nañ ko touba kon non dafa liggeyal mag ñi am seen ngeerëm ñom ñep donu leen serigne fall mus na ko wax fi ne ko mana fi ma tok da nga fi tok fi ma tok da nga fi tok ñep deg nañ lolu serigne fall waxo ko nono sa la fa toge waye na mu nek ma ko ayef ku meuna masla diko fonk ko leere ba so ko day xol sa da nga batine neku fa ndax matuk yonentibi la yore matuk yonentibi waye man me waxe dama ko an sas man dama ko ñewon dama koy sas man dama nga laaj ko songuma tal mi ci marché occas bi songuma tal yeen ñu xam ngeen ndan ngeen songuma tal mi laaj ko Moussa Tall man dama lay wax day nek lu leer man lay tuddal ay tour songuma tal mi ak Moussa Tall dañuy def an mu jot ku fi nekkal Serigne Touba ma and ak ñoom ñu bëgg ñu siaré Serigne Salih bañ fa démé yonam mu mujj wi adam waccé ab liggéey yagul kéro bañ andé man songuma tal ak Moussa Tall songuma tal mi ci marché bi bi ndiké tok ci kanam Serigne Salih mu neñu may leen ñoom ci ab fataay ñi ñu wax li ñi wax manam té ngeen aksi Serigne Fatam Serigne Fallu ñew tok ak wakkat Serigne Fallu nako Aladji kat mo ñoni won ñu laaj leen digël manana si kazuré bi bis bobu manana si la wéru la jëf manana feñ mu jox leen digël ñaanal leen daal né aksi leen yeen té do jotaay manana Serigne Abdoulaye Sarr mi tok doom di ñu wax Cheikh Na Sarr ma nga won ci jotaay bi ma lay netal man Cheikh Na Sarr songuma tal mi ak Moussa Tall ñu tok ni ak Serigne Saliou kessé mu ne yeen mom dina leen ñaanal waxtaan ak yeen waye fawma yeesu wa jangat alquran tok leena ñaan dan ne ma jotali ma doju timbi man Serigne Saliou buy wax dama xam bu xam bu baax waye Cheikh Na Sarr yag na ak mom xamna waxam mu ne ma neena nga jotali ko doju timbi maar jeul mana doj bi fimi nekk ci bank bi dare ko koy mana jox teel ko mu tim tek dan ne ma jotali ma kamil bi man Cheikh Na lu wax mu ne neena nga jotali ko kamil bi ma la jeul kamil bi jotali ko Serigne Saliou mu la jeul jang dal di jaxam dan ne wayu sama hatin hawani min nabi nabi rasuli khanu amanna wa shabana muslimun nan muy jangi ba jeexal mujuk sara manam mujuk baida mujuk maida zalikal fawsul azim li de moy taxegu maggi dan ne talal len loxoy laj ko songuma tal wala nga laj ko cheikh nassar ñi ngi tok dan ñi ñaan siar bobu nak almu jot dañ koy def bim fi joge kene bim fi joge di ñibiss daf mané dama jog baye dem wat may bo Serigne Bamba ma ñew mune bo agge nar demal ma ba Serigne Abdoulaye Sarr ngene ko Serigne Salih neene mi ngi lay nuyu di lesia kero dama dikke dama and ak manam Moussa Tall dem ba set Serigne Abdoulaye Sarr ba gis ko dem keureum ñene ma ma nga loda ma fek ko loda ak ngon ne ko Serigne Salih moma yoni won neene mi lay nuyu di lesia soko delu wat sama ko siar bobu am ngeen dañ koy def Aladj Barre mi dañ koy def koor gi mi fi ndeko toge ma and ak ñom dem fa bi ndike fek ko ci keuruk bo xam fekkun sa Serigne Fallu keuruk bo xam lañ ko fek nuyu ko man dama koy sas ma dikke nuyu ko bindiko ben lettre sas ko sama ko sas yep mag ñima andal mu jang lettre bi dama ag mu ne ah da rek koy jangal ba mi ñett yoon lettre ba dafa neex mo war koy jël lenk duggo ko ci poson daari wo ko tok pour serrer mana ñaan gi ñu koy wax mana mudd ndjay mana bokkon sa ibuk neega mom yorna sama dom bajjan dañ ñi ñaanal lam ñaanal lepp muy man di songuma mi di Moussa Tall ñun ñepp mëna gis nañu dem na fa yoon wo xane togul khalifa dama ñew nuyu ko bobu nekku sa khalifa Serigne Fallu ci mo bisne mi ngi fi kassoré ya mané wax dañoo jangal Serigne Fallu ay kamil kassoré gi ñun ñi and na kenn ku nekk ma nga am mana yitté jo xane mo la gëna ñor sa dundu da nga japp ni boko amé am nga li nga bëggoon lepp sa dundu boko ñaké ñaké li nga bëggoon lepp sa dundu yitté joy nak ma kenn kenn ko am ci ñun ñu jang ay kamil ci bisku Serigne Fallu bi ñew nak di sakku mana nga ñaanu suñu yitté joy mu kontan lol ñaar kam ngeen jang ma xoko mu ne yitt yep fajuna yitt yep fajuna daal jël kess kess dureb xaliss bi ngi doon siaré mo wadi bub lepp daal ma koy jox maneko mukk señ ñun koy ñaan gi rek ñu teel mu ne ah da nga ma bëgg nax liggéey Serigne Fall bañ ma liggéey Serigne Fall duma ko nangu jox ma xaliss bu ngi doon siaré lepp man mi ak sama xarit yoyé kenn ku nekk la nga fason def ko ci yitt jo xane mo la gëna ñor ci aduna ñun ñepp kenn ku nekk yitt jo ju mëna am ngok fim tol ni am nañ yitt yep am nañ ko ñu dañuy télom yoonu mujju yi ma fatimaté nga xamné moy koor gu mujju gi ni ci koor gi lañu dem songuma tal mi la andal ak Moussa Tall comme nonu rek ñu demat kéla biñu démé mana cheikh nini bakay doom mi nga xamné ku bari xam xam la mo tok Moussa Tall bi di sama doom bajjan man mi jangal na bari mo cheikh nini mom ala gar bëgg ko lol kéla cheikh nini dafa mané
yow dañu mëna soppé ak señ bi limay netali ci yow faaw ñuy and na alay dal néna yow sa wax dafa am solo parce que lettre yi ngi koy bindal kën duko bind lettre yu mel non néma ñoy and manaka tayri bi la ko indil té nga jang ba xam bi baxna am deet mu na jang néma wu bi kay li nga ci wax lepp baxna ma def sé ay aaji yo xamné nako songuma li moy aajo man li wésma aajo Moussa Talib aajo yépp moko da dem jox ko lettre bi ndiké cheikh ni da yégul ana señ bi ñu néko ha tay def lu suwaru kenn mang sa caisse gali suba légui mala gennul muy wéru ko cheikh ni ndan nañ ma tiggi ñu dëgg ko mala dugg ni xaar leen dem ba ag ci mom dem wax lim koy wax daal di ñëwaat dañ ma kay ñëw leen ñu la dugg ñun rek ñoo dugg na bi ndugge lay tok maana mu ne tay def lu suwaru ma kenn jëluma kenn tay waye yeen nak mom faaw ma jël leen ñom ñu tok dugg ma jox ko lettre bi cheikh ni nako ah té nga jox cheikh bamba mu jangal lettre bi ñu na da nga wor ba ngon son tay mak té nga ko jox mu ne ko dédé ma ko jangal sax da di koy jang bama ag mana mané ko nak ay doy fi musa indi ñom songu ma ngi deg de mané ko ay doy fi musa indi bang sa ñane mana suñu bang di xono dama ko bëgge won lettre bi tamit li ta nek mo nekkat suñu aajo bëgguma wax aajo yi ma xam nga aajo jambur la waye bimu agalé mu nat neew mana yépp fay jowat waye gis na lettre ba xam musa gëna yéme bëgg dem la ko netale cheikh ni doom lettre bu ñëkk ba moko fay bindé dama sa defon bamay jéxal ne ko ñongi sax nga ñaanal ñu bu dewe ne ñu fekkan def manana comme ni mu jang ko dana waaw su dewe ne kay comme ni rek waye lettre bu jibi bind na ko ba agal defuma ci lool taxawuma lo defuma ko ci yalla gis na yalla fatelo mako defuma ko ci bindike ba ci tok cheikh ni xam nga jangon na lettre bi gis na defuma ci lool cheikh ni dan ne ko señ bi de xam na ne kon nga ñaanal leen niñ la fi ginaaw mom sax ayna fi ñew ak ay nitam nga ñaanal leen niñ la fekke ci koor gi koor gi ñu ba ñu fekkare fi non bi ko cheikh ni ni waxe dafa ne ni gess ak xal bu tang da koy xol xol bu deugar dal di guddum moy wat ne pat waxu dara wallahi alazim dara waxu ko ndax kon xamone na mom seigne touba dana xobbe ko wat nekkat am seigne cheikh matine mo tax kero dara waxu ko altine ji di passer altine kan la altine tayalam dimanche altine ni suba cheikh ni dafa ñew keureum ni ci aliyé sest ko bim dikke manan duggu muneko cheikh xam cheikh ni dafa beuri xam nekkon xaritam ndax xam bu bari bi muneko cheikh bayil bo duggé rek di triste yow mala gëna wër dara jottu dal di simbax ne ñu solo dal koy sanni togal mu tok ñu waxtaan ñam ñaar ba seen waxtaan jeex cheikh ni ndan dem ñibi kërëm lool altiné talatu mu ñëwaat fa alarba bindé ba di ba tisbar di jot fi ñu na tisbar mune mustapha tawam cheikh de gina takusan na fi dañ ñew muneko wa gina takusan fi dañ ñew muneko telephone ko leg wol mako ne ko ñu dama ko sopp musa dali wol dali telephone cheikh nindi ci allah baji ne ko señ bi kan mo la war ne dala sopp ne tay ba xal gina takusan ñewal legi cheikh nindi neena bob mi genn kërëm bob ñi ngi notice ba mu genn da dem bimu dikke manan fekk muy xawa jappante ci nelaw ba yag mo wari xawa yewu dal ne ko mustapha cheikh ñew na muneko ñew na mu dadi ne bere dadi jox dar la jottuko ne bele jog tok a neen yende yene magi keur gi yene sama njabar gi gëna mag ma bëgg leen denk nak ñaari jëf rek ngeen bayil mako xel seen giiru dund ñu noko ban ak ban mu ne benn yeb moy ma ngi leen denk ni ngeen farlu bu baax baax ci geel Serigne Touba ma ngi leen denk lolu ni ngeen farlu bu baax baax ci geel Serigne Touba benen bi maana moy na ngeen ma dimbalé ba sa yu ma fi joggé ni ngeen waxtaan ak ki fi nek Serigne Fallu nga xamne mo wër par Serigne Fallu ni ngeen waxtaan ak mom ne ko ma waxon ne suma fi joge nañ ma dimbalé rek ma dend ak sama sot bi Serigne Fallu na dend ak mom ñu ne ko ñaar yépp dañ ci taxaw mu ne kon baxna dal ne taksan xana ak ségol ñu ne ko dédé mu ne kon baxna dal di tedd ni sonu tu ñu xaw ko rek fekk mana nek na am Serigne Cheikh Matlay xobbe ko nek am Serigne Cheikh Matlay ni Serigne Touba ngog non la ay mbirem mer day xobbe ko rek bo waxtu wa jotay mo xobbe ko waye sa yu dem xam ko sa yu dem rek xamni day dem dal di xobbe ko smelakan be ak tour be nekat ben melakan ak benen tour bu bes kon yalla yalla yok ay leram yalla yalla tax ni ci barkem xamna ci mom lu bari mo won wax ci mom lu bari waxon na Serigne Omar ne ko man sama joxe waxtan dama ci xir may bëgg mu mat tambu reuy bu bari la bëgg ngeen jox mako ginaaw taku santi man na lu ci yok rek man na du doy ndax fim doon ni li bindon sax mana si mirum khadimu la jatt sax mana waxuma ko fim doon ni na alaj bar munuma se ñaka wax waye mom dal mi ngi non mana ku Serigne Touba dal ku yemel ay mbirum ngi non dal mi ngi fi mi ngi ni sa jotaay bi nek ak ñun mana dama duggu xalwa
li nga xamné mi ngi dund dama dugg khalwa talata alarba alkhamis aljuma ñen fan dama koy fi dugg khalwa ñen fan ma dugg khalwa gudi aljuma bi mana ma jek jek rek seigne touba ne teurit ma seen ko ni muy ñew teurit bimu dikke wax waxum tang mané ouf ci seigne touba la mo sama ko gis di way ki seigne touba la mu ne teurit wax waxum tang ñew ba tolok man dem tolok man ne yuuma sax da nga ñew ba tolok man dan may gestu dan nema waxal say say simay tuddo nagn ma bayita jamu ji sen borom da dem yono li rek la wax kon seigne touba mi ngi fi demul mi ngi yek mi ngi gis mi ngi deg mi nga xam mi ngi fi di jaxal nit ñi di xam lepp lepp ñu koy xam kon ñu ngi delu di siaraat ñepp di balu ak ñepp waxtaan wi xamna dama xawa siburu tay xamna ñi ma andal da leen jaxal siburu la faana yendo ko ñu ko gis ma ñan ba leg dama ko faana yendo ko dañu neewon tay mu meuna waxtaan na tok duma dem ciso ba legui jaaruma fi mana di ñando ko nan ay garab ciso ba legui ni wa yalla dafa sutura donte minute ni ngeen ko bëgge won ak ni mako bëgge won timit ah ñu bokk sante ko yalla ni rek xamni xamna ko la fi di waxe bu wax ci yon jeexul wax sul di jeex mana borom xam xam yi mana wax deug yalla baye nañ fi lol ni ngeen ko yaatal bu baaxa baax su ngeen ko manon sax am mu jot di ngeen am mana kenn ku bes gis na fi sank ku bari xam xam ta yaru lol seigne modou khalid diop dom seigne modou diop mi ngi fi gis na ko fi sank Seigne Modou Khalid Diop dama Seigne Modou Diop ko beuri xam xam tayaro lol mi ngi fon tok fi di waxtane bop ba legi gis na ko fi kon dekk yi beuri na ay borom xam xam fexelen baat mu jot ngeen kenn même qadim najat bi lima bëgg waxuma ko waye bu mu te sax ci do wene su ngeen amé kenn ko wax mana ngeen wut ko mana deewena non ben xam xam bu ñew indi mana tew ndax borom xam xam dañu bari te ku sunu timit amna la suñu borom jagalel kon mana na yaatu rek na na yaatu mana kenn ku nañu jël la indi mana nga indi ci Serigne Touba na Serigne Touba mana gis la go xam du jeex man ak sama morom kenn ko nga ñu tok wax bay bëgg dé mana dem sen do sax mi ngi melni mana fek geejju ndar geeng tangass ben kok mana ben kuddu lu muy jari yëngalo sax geejju ga non la ay mbirem mer kon ñong sakku ñaan ci ñëpp di leen jéggulu ci lo xamanteni mana njumte la ndax da am ñu tuddé hasbatul lisan ci arab wax su bari rek faaw mana ay njumte duggu su ngeen déggé njumte ak lo xane nañ ko waxe waru ñu ko waxe nonu yoyëpp la ni ngeen ñuko jéggal xamni wax ju bari mo toll nonu khallama salima miksarun la arab di wax delu siara suñu xadi mbacke mi fi nekkon bobu lay da joge fi legi niñ ko waxe won suñu wajur la suñu xaritu wajur la cheikh ablaye sar mom momit mana sama wajur la sama serigne la sama lepp la netti la ko sank dimay bind sama kayel bu ñeuk nek xale ci tuti mu yem ko lol bobu man xare la wa mu yem ko lol xale ci tuti man na ñaar fi kat ba legi da ñew and ak mana talibe yi

0: ni wa jaa min hadha al akhbar aqwal sayyidi wa shaykhi wa wasilati al shaykh muhammad ibn habiballah al ma'ruf bi shaykh ahmad bamba al makki muni ñewna ci mbindu sama kilifa sama serigne sama sang kuñu wax muhammad ibn habiballah ñu gën ko xam ci ahmad bamba al makki waxna ci bind bobu terem bobu ni waye nak ñu bari dañu reer ay mbiram te serigne bi lima wax ku ko deglu da nga xam ni ci kat ku doon liggeel yonent bi alayhi salatu wassalam tek ko ci xam xam bi nga xam ni ñi bax ñepp ci lañu jaar ndax dafa am ben devise ben ponk bo xam ni l'islam ku koy liggeel fa nga teggu ci borom xam nga dañuy wax mattakhadallahu waliyan jahila yalla du jël ku koy liggeel mu doon ku reer mën ta nek kon serigne touba ni ko serigne bi leralé buñ ko téggé ci xam xam rek wama yunabbi'uka mithlu khabirin te limuy wax mu xam la arud bi mu wax ku jang xam xamu arud bax mi limu wax ci xam xam lako tek waye comme nim ko waxé rek manam lolu djunju la serigne bi leral nako ab djunju la ngir ñi nga xam ni bëgg nuñu sétantal tam bëgg bax buñu gisé li kat xam ni ki ko def royu kay ahmad dem sokon dafa ni laqad tatabba'tu mu'allafatihi wa qasa'idihi fama wajadtu illa annahu kana yatakallam bilisani ahli sunna wal jamaa neena gistuna ay mbindam serigne touba ahmadem soko jangna ay qasida serigne touba waye gisna ni jëm la juy wax ci laminu ahli sunna wal jamaa kon moy jawriñu yonnati bi alayhi salatu wassalam serigne touba mom moy ki nga xamni ki dafa dox ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam wutu fi yonnati bi alayhi salatu wassalam tek nizam bo xamni serigne bi leral nako manam tek jangale bo xamni wa aduna liñuy waxal nak wa aduna ñuy waxal ni len serigne touba kep ku bëgg bax bo teggo ci yonam da ci bax da ci bax te buñuy jangat qasayid serigne bi leral ñu li soññela soññela nañu gëna gor gor serigne touba qasidam yi kat comme niko serigne bi leralé manam defar doomu adama moko taxono juk serigne touba du walu mantiq la doon jangal jangalu nit ñi arud jangalu nit ñi bahyi comme niko serigne bi leralé wan nañ nak waye nak xam xam bokoy genné dang koy jaaral ci yoon yalla bu yeenal yonent da koy tan mu am ay jago am ay melo yo xamni kenn du ko sik motax serigne touba tamit yalla jaaral ko fofu jox ko xam xam yi nga xamni mom la yenké walon yonent yi jox ko jumtu way yi nga xamni ku bëgg liggéeyal l'islam ci aduna ak jamono jo xam dafa nara lendeum ak jaxaso ak xat faw nga jaar fa mu xamal ko mbollem xéti xam xam yi nga xamni mën nañ ci defal motax ci mbindam yi comme ko serigne bi leralé manam kep ku ko jangat rek gis ci lool man nak limay sof ci wax wawu comme niko serigne bi matalé mom il a abordé l'aspect technique il a abordé l'aspect technique mais également l'aspect ésotérique manam kep ku geustu rek bo jangaté mbind mi da xamni ki ko bind kat manam ko yalla gëreum naru ganaro bañ ka laay la lay gëna yëm ci serigne touba moy dafa ni lima gëna yëm ci cheikh ahmad bamba moy da fay roy yonnati bi alayhi salatu wassalam banira gum ci lepp waye man lima gëna yëm ci mbindum serigne touba qasida yi bu ma koy jang bok wala bu may deglu ku koy jang ko mën ci don ndax yalla dafay defal ñu bax moy serigne touba manam l'islam ci adama la tambalé mën nañu ko yoni ci yonenti ba muhammad alayhi salatu wassalam yonenti muhammad alayhi salatu wassalam bu mu fi joge sahaba ñoko wut sahaba yi tabi'in ñoo ci top tabi'i tabi'in ñoo ci top ba suñu jamono tay ku bax serigne touba tuduna la amé nañ ci bayyi xel ku bax serigne touba tuduna la qasida yi ñuy jang bu ngeen ko gëstu serigne touba bayiwul kenn kenn ko ne mandarga gala yalla defalon dako feñal wa aduna lol lu muy firi dafa bëgg xam ni ñi dëkk pakistan ak ñi dëkk indonésie ak ñi dëkk turki ñi dëkk australie bu ñuy jangat ñu xam ni ki moy jëwriñu yaronte bi alayhi salatu wassalam motax amul borom xam xam bu ñu xam bok ci l'islam ku ci dul lu serigne touba andina sotu bu ne ci walu fiqh waxon nañ ko daw dafa am solo ndax wa aduna ñoy ñi dëgg bu ne ci walu fiqh mazahib al arba imam shafi'i andina la imam malik waxna la imam abu hanifa waxna ko imam ahmad ibn hanbal waxna ko yenen mazhab yi nga xam sax ken xamulen ndax mazhab du ñent imam al awza'i borom ngir mo jitt imam malik serigne touba andina la wax ay mbiram ci khasiri sant ko gërem ko lutax imam sufyan ath-thawri serigne touba andina ko sant ko gërem ko lutax ibn jarir at-tabari serigne touba andina ko sant ko gërem ko lutax imam kep ko xamni ay sahl at-tusturi waxuma nit yalla yu maggi waxuma ñom imam al-ghazali waxuma ñom imam jurjunay ñom hasan al-basri ñom tayf ibn isa ñom abdullah ibn mubarak ño xamni biñu wacce liggey ak liggey ëppna ay jooni at serigne touba da leen di andi yeesal leen def ko ci khasir yi ngeen di jang boy durus qasida nga nga gis ci jëm yo xamni tuhfatul mutadarrin waxna ko fi daw fi tawassul bi asma'il mufaddalin serign bi leral na xam xam ak xereñ gi nek ci khasside waye jëm yi ci nek nak tur yi ci nek lutax mu tuddu len serign touba bu ande ci tuhfatul mutadarrin tan ci ñenn ci sahaba yi ak tabi'in yi tuddu sen tur lan motax ñoñu bo ci jangate kenn ko ne buñu dugalon ci loolu lañ ko la ci xamna ben bis jëm ju ne lamu liggey ci l'islam lutax serign touba andiko manam pop moy li nga xamni buñu jangat qasiri ni ngi ko bayyi xel ñu xamni kat jewruñu yonnati bi alayhi salatu wassalam bu liggey li yonnati ba mu nangul koko yalla tann ko mu don tanef ñun ñi di jang qasiri ñu gor gorul jang kat fasayidi comme niko serigne bi waxe serigne touba buñ dan jang qasida ñiko netali xamna waye nak mun fi ci ndar dañu am ku ñu wax ablay ñang xam ngeen moy kat ñun suñu saggal motax ñuy saggane xamuñu ko sax amna ku ñu wax serigne mayib dan jangal serigne touba kess bi serigne touba dekkone lañ ko jox daf ko dañ ko sepp bi jox ko serigne touba ko jox serigne mayib serigne touba neena serigne mayib mi jang sama khasside motax yalla sak serigne mayib nga xamni limu am ci serigne touba kenn am ko munen jëm yo daw muy tok ñu ngi koy siar mu doon jëm yo xamni ay serigne ablay sar ñu ngi dund ci bir ndax yalla ne yalla may guddu fan talube kenn la won kiko yar xam ngeen serigne ablay sar bi kenn mako yar ahmed lamine diop dagana jeewriñu serigne touba ki nekkon juma imam juma ndiare bind irwa nadim fi sirat al-abd al-khair al-khadim ñu nga xamni ay ñu ngi dund ak ñun nañ leen ñaanal guddu fat ñun magni lañu am señ cheikh matile radiyallahu anhu dafa am jeewriñum buma netali ci fan yi yi bi señ sali wacce liggey radiyallahu anhu dafa ñew ci señ muntakhamu señ basir niko bi señ bi wacce liggey de dama am luma tiss bu bëggon na dem fekk ko ndax dama wéton waye sama xol jekki jekki di naw di set ci mourid gi kuma wettal bi sama xol dajé ci señ muntaka ci la sama xel dal ma bëgg fay tok barki demb bi mu demo yesu ci mom diko di jox ko jox jëbbalam señ muntaka kiko fekke moma netali li dafa niko jëbbal na la sama bop señ ma cheikh matilay yesal ko jëbbalam tamit kon jëm yu mel non ay señ abdou akim jëm yu bax ñu yalla bolel nañ leen bayyi xel ñun talubi nañu and ak talubi serigne touba dafa am lu ñu bayé lu reuy ñu wara doon ño xam dañu wara wan yo julit yi yoon wi ñi jaar ba taxé kon qasida yi buñ koy durus comme niko serigne bi léré nañ ko gëna fonk nañu xamni kat ku yalla bolé ku bax da nga wara siggi ab mourid fu muy dox dafa wara siggi té serigne bi xam xam bi mu léral fi kat manam wama yunabbikum bisma khabir rek képp kuy gëstu xam xam ñor bo jangé serigne touba xamni ci ku bax la ndax mom joomul ci qasida defu ci foot defu ci lenn lo xamni menes na ko jam motax kenn mënu ko jam té borom xam xamé aduna yépp dañu dépponi kat ki roy way motax mbiram du ñu xam xam mbiram kay manam xewal gi ñu dafa la rek waye man dama tannon manam ben qasida bo xam dañ ko jang rek mu yem lool muy wone rek li nga xamé tamit mu ngi ci qasida yi té ñu war ci sante yalla bu baax ndax ku yalla gëreem nangul la lepp loko ñaan bu ñaané nga tim qasida yi diko jang day defar comme ko señ bi waxé qasaidi faqat qasaid al-kiram waya qasaidi faqat shuyukh at-tarbiya wa kull khayr la wax wa shuyukh at-tarqi koku day defar ci bir qasida yoyu la wax ñaan yi kasbi tawhidun wa madhun lin-nabi dafani samak fagutef nekul lenen lu dul wetal yalla serigne touba l'islam ko taxa jog julit la won go xamni gi defar l'islam yesal ko jubanti nit ñu tek len ci yoonu sa'ta musaqim bu dugon ci munajat bi ba ngeel ben ma da ngeen xam li ma wax waxtu ye ko mayut muni ighfir bi jahi al-mustafa li kulli man ahabbani li wajhi malik az-zaman serigne touba neena yalla na nga jéggel képp ko xamni ki bëgg na té buñuy woté bisu khasida da fay bijji ciofel ci bëgg serigne touba bax mo bax manam day défar nit serigne muntaka mu serigne bassirou day wax ni mom dal ku bëgg serigne touba dal mënuto am défaut manam kep ku bëgg serigne touba pour mom dal yow mat nga ndax bëgg serigne touba martaw la yalla nango yalla defal mune yalla nga may ya mam yalla nga may texé kep ko xamni ki bëgg na ma ngir yalla mu wax ya man hadani bin nabi wa atlaqa serigne touba ci bir qasida bobu buñuy wax wadid wadud kulli abadan bil wudi mune laka khitabi muqinan bi anni khillun wa hubbun fa'idun bil man ku wax li neena yow lay waxal yow sa borom di la ñaan ndax amna yaqeen seen bi leral lamay haqul yaqeen amna yaqeen ni man kat sak soppela ku wax yalla ne ko man sax soppela ñun ñukoy durus nan lañ wa jappé kok nañu gëna gor gor muni wahibun wa faizun bil man way nak tofuna serigne touba tofuna ci ak xewal muni hadaytani hidayatal hudat lan motax mu wax la la dafa ñew sa borom dag ma gindi gi nga gindon ñu bax ñu waxe hudat ci yonenti lañ wax ak malaakai benen dimension yonenti ak malaakai ñu am lom grat serigne touba neen dag ma gindi gi nga gidon ñu mel non wali qutta munyata sadat may nga ma daraja ya nga xamni ñoy sang ya nga len may ñep may nga ma kon dess tuma dara muni uktub liman akhadha wirdi ma len koy denk xol len ñaan uktub liman akhadha wirdi ya karim seññ bi waxna ya karim moy jagge seññ tuba ku tedd ka lañ ko may mo ya karim seññ bi xamna ci dara leral nañ tamit ñu jël ko bañ ko sagane musta'milan biha thawaban la yarim seññ tuba neena kep ku japp sama wird saxal ko nang ko may yol wudul dok yalla nang ko yalla defal muni ya rabbi ja'al al muridina ma'an ñu lay waxal yow sa borom yalla nga def murid yi mbollem sen fi hisnika al hasin nga def len ci sa karange go xamni lenn du len jam motax yalla defal ñu lool ñun lañuy sant seigne tawfi tok kep ku fi tok seigne tawfi tok kon murid yi fuñu yegg tay gi nañu am xel ni seigne touba rek moy la ligéen di wey kenn mënu ko ligéy buñu yegge ni ñun ñoo ci defaru rek dañu gëna gorgol kon yeen ñi sos li yalla na len yalla fay ci daraje seigne touba manam yeen ñi nga xamni ñetti wër yeena ngi dajé fi ci ay réunion son ci xam nañ leen manam seen bop ngeen ko defal tay ñeena leen ci lool serigne touba neena ighfir li kulli man ilayya mala kep ku jeng jëm ci man rek sama borom yalla nga faral ay bakkar ñaan mën ta wésu fi wa an yadayhi nak la tuzahzih mala way nak limu am yalla bo teggi alalam manam boko xagn alal nang ko may wërseuk bu dess kon kula ñaanal bu melni qasida yep lool mo ci nek ñuy dund ci jamono borom dafa xat nañ waxanti deug l'islam tumu ranké go xamni badal islam ghariban wa sayaud ghariba fa tuba lil ghuraba nañu gor goru dem jangi diiné nañu jang ci seigne touba wi cheikh ahmed bamba sil daru gi la nek ñata at dara la yor di jangale xam xam yeb ci diin kon ken amatu ngant nañu la xassay ku yalla bolek se jëm ju tay na seigne touba ku yalla bolek waxna ko sank seigne ablaye sen jori mo fatir bishir liko seigne touba munuñ xam mbiram lu ñu taw bis penc seigne touba mbiram munuñ ko xam lu taw bis penc man nak limay ñaan rek moy don ab talib nuñu yalla nañu yalla def ñu ay talib seigne touba ndax kat xewal yoon wo xamni wi seigne fallu radiyallahu anhu talib la seigne modou mustapha talib la jëm yu melna seigne abdou akim mbacke talib la jëm yu melna seigne muntaka talib la jëm yu melna seigne abdou khadir talib la yow nga fay askane sa ab talib war nga gorgorlu kon nañu gorgorlu xamni kat serigne touba ndamu senegal serigne touba ndamu aduna la serigne touba ndamu l'islam kep kuy julit mang lay ñaan nim ko waxe won daw nga jema xemem mbindam serigne touba amna jëm yo xamni mat nañ ko yalla may na len xam xam bi ñu ngi ci dekk bi fo nek tam ñu ngi fa fo nek ci kaw suuf jamono ji tam serigne touba mako fag bo demone sax ba États-Unis Washington amna ko fa tok ko xamni ki lo soxla ci xam xam mu leral la fann bo beug nak lolou lepp faguk la go xamni suñu borom moko defal serigne touba kon ci beurep yu mel ni rek lañu mëna tew leral lolou ñu xamni kat xewal guñu suñu borom defal la té dañoo am ko xamni ki kat waxna ko daw niko ci walu fiqh walu hadith walu lugha walu bo jël ci xam xam yalla denk nak ko bu mat kon ku mel non bu la yalla bo rek mom da ngay sante yalla sante serigne touba nokoy sante nak moy nam ko jangale nokoy xame moy nga gëstuko ñu gëna fonk qasida yi diko jang jang ko xassay kep ku yalla defal tawfiq nga don jang kat xassay santal yalla ndax ñoñu garab bi ñu am dafa nek lu yem barki dem ba kess da am ben way bu ñu ndar nga dekk mu ne ko waw mu ne ma ana serigne ablaye ñang mu ne ko muy fofu mu ne ko am lu kenn dul am serigne bi nañu gorgorlu serigne touba ci jamono amna jankat qasida bo xamni duma wax turam falla sante bimu wacce liggey yonnati bi alayhi salatu wassalam moko jox malan buñ ko mouré yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou martaba gën ko reuy serigne bi leral na len ñi am liñu am ci qasida yi serigne touba wajju lepp ci bayil ñuko nañ ko gëna fonk xamni kat ak ndam la xamni kat ak xewal la ñuy ñaan suñu borom suñu mag ñu bax ñi ak suñu kifa yi fi tew ndax gis na fi njabotu serigne murtala di len di ziar bu bax seigne djili mbacke mo seigne amar mbacke ñu koy ziar ak kep ko xamni ki ñamatu mbacke ndax yene suñu kilifa de bu len yakar ni dañu taxaw fi di wax yene suñu kilifa seigne touba yene lañu bolé té ak mouride day dess di don mouride ak talou manam lepp luy dogitu seigne touba nañ len fakk buñu bëgge bax fep fuñ len fekk nañ len jox seen wor bu mat seuk yalla len yalla taxaw deugural len ñi fax jang xam xam yalla len yalla jappalé yeen ñi tamit di liggéeyal Serigne Touba ci waar wi yalla len yalla jappalé yalla na yalla def ba aaje faju ndar gi comme niñ ko waxé dafa don dëkk go xamni dëkk bu am solo la dëkk bu Serigne Madior Gumba Cissé xaw na ngeen xam ngeen ko ciem la nek amna ñaar témir at lay bu mu wacce liggéey lim wax ci Serigne Touba muy fiñu nek dëkk bu mel non jëwri ñi fi nek Serigne Ablaye Niang nek fi ak ñun Serigne Ablaye Sar yalla yalla may gudd fa nek fi ak ñun ak ñeneen nañu gorgor nañu gorgor te li ngeen xal yalla nako yalla matal may denk sama bop dinañ ko denk ñu gëna gorgolu ci xam xam jégué ñu melni ngir mëna jëriñu ci seen xam xam yalla nako yalla defal nangul ñuko ak képp kuy jullit tamit mu jëriñu ci xam xam wo ndax Serigne Touba defal rek mo ci nek may wo képp kuy faggu xam xam nga xamni kat mbindam Serigne Touba yi mëng nga ci defal mbindam Serigne Touba yiw dong nga ci nek yalla nako yalla dotti gogu ci ñun defal ñuko ci daraja yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak barke borom touba dolli di ñaanal seen cheikh matilay yami ñu oyof ci mom yalla tassu ci barkem may ko guddu fan ak wergu yaram ba lepp lo xamni li nal nako wala yene ko ngir yoon wi yalla ma tali ko ci dar barke seigne touba jeergen def
1: jeere xamna ngeen balma suma tudul seigne omar sama xol du sedd donte santana ñi def affaire yep yep mom lay sama xarit seigne omar fall mi lay sama xarit lol daf ma bëgg lol ma bëgg ko lol ñu xarito danañ tok sans bir nek mak mom mu yak liggeyam ñu tok mana 6h ci ngone di waxtan ba minuit sans bir nek si yu mel ni rek Serigne Touba yu mel ni rek bëgg ko mu bëgg lu bax nak ak nim sawari su lu sel ak yu bax mo sama ko bëgg japp ko moy mu bëgg ma japp ma ñu xay to lol don day ma santé ñi def na yam yépp mi ngi ci bit bi moko tuddul sama xol mo lu sedd faawu ma tudd ko mana motax ma ngeen ni sel sama xarit la sama téway fi it moma léral la am suma duma fa téw conférence du sama métier dul may def moma xamal ni ma fémam nang ko bëggé non la amé mané ko num amé mané ma sédd lol mané ko ginaaw sédd na kon da lay ñëw bu sel tonu duma ñëw jërëjëf
2: waaw alhamdoulillah rabbil alamin yep danaka seigne ibrahima cham dina ñëw ci lolou waye dañuy ñëw rek ci ay liggéey yu ñu dénkoon ak li ñu danaka bu yag dafa Serigne Touba mo ko ci wax am limite waye nak nañu xamni ni rek la waron demé kon on rek biñu tay tambali nañu kamil yi jang nañ fi limu 58 kamil ci lol tamit manam waxon nañu dañuy def ay pavillon manam ay diwan yo xamanteni mom lañu bëggoon bis bi ñu jang ak ay limu xassay yo xamni dañ ko joxé won laata bis bi ngir bok talibé yi mëne ko durus kon bu dé ci limu xassay yoy Serigne Ahmed doon wax légui manam jëm ci Mahyar bin Nafi jang nañ ci 782 muhaddamatul amda jang nañ ci 40 3 taysirul asis taysirul asir jang nañ ci 1675 midadi jang nañ ci 715 tufatu jang nañ ci 702 madlubu shifay jang nañ ci 31 jizbul khulub jang nañ ci 70 jawartu jang nañ ci 136 ya rahman ya rahim jang nañ ci 291 sididi jang nañ ci 869 jalibatu marahib jang nañ ci 237 noru darini jang nañ ci 66 mukhadamatul khidma jang nañ ci 65 mafatul bisri jang nañ ci 119 wakana akhan jang nañ ci 19 nafaani jang nañ ci 300 lisanu shukri jang nañ ci 9 wakhani jang nañ ci 29 mafatul jinan jang nañ ci 6 rabbiya ahmadu jang nañ ci 41 salatu ala nabi jang nañ ci 124000 asmaul husna jang nañ ci 80000 ikfini jang nañ ci 313 asiru mal abrari jang nañ ci 41 sana ilahi jang nañ ci 1288 allahum min kulli karimin jang nañ ci 622 asmaul tahlil jang nañ ci 2 budé ci diwani diwanul qur'ani jang nañ ci 3 diwanul amda jang nañ ci 11 diwanul jaysun jang nañ ci 7 diwanul shukri jang nañ ci 6 diwanul salawat jang nañ ci 2 budé bishrul kubra jang nañ ci 28 wasilatu rubo jang nañ ci 1 maraqib jang nañ ci 9 a'udhu billahi min kulli darar jang nañ ci 1 saadatu muridin jang nañ ci 1 diwanul khasaid jang nañ ci 2 danaka budé ci diwani yoy lañ ci génné won kon loolu lañ joxone liggéey ngir ñu taxaw ko xamna dañuy jox Seigne Ibrahima mom mu daadi wa wala ñu jox Seigne Mor ndax am nañ fi ñi nga xamanteni dañoo bokk ak ñoom ci nax saayid bi joggé ba Touba ñi joggé ba Dakar ñoomit dañoo amone ay yeglé ñu bëggoon jallalé ngir bu ko défé rek ñu xamni liggéey bi niñ koy défé fi non la amé Thiès non la amé Dakar non la amé fep kon ñu xamni rek manam dañ koy bokk ak ñoom at mepp ku ci nek ku ci xawla rek ñu nit ñu dem yaaka na Seigne Mor su jekke ñu jox ko mu teunk rek ndax li ñu joxon ci wax lu xababal na bu ko defé Seigne Ibrahima teunk ñu mëna yewé barki borom tuba

masna am ku ñew ci sëriñ bi ni ko dama ñak ndey ñak bay ñak nijaay sëriñ bi ni ko nga bëgg lan mu ni ko ñew fi ci yow ngay sama ndey di sama bay di sama nijaay sëriñ bi wax mbolo ma nanu jégé ci bañ kër kër yi ba aksi serigne bi ni ko waxatal li nga waxon mu bamako serigne bi ni ko nopi nga mu ni ko waw serigne bi ni ko deglu li malay beug denk dana la bolek ño xamni danan man wutu ñi nga ñak te bo jefe li malay wax du ngeen taggo dikkel delu bo deme nga def jaamu yalla muy sa bay def liggey muy sa ndey def doylu muy sa nijaay tay siaré si waye lolou dongu jarul tok fi.

Serigne Touba radi Allahu ta'ala hu masna wax xam ngeen farlok faydak fula ñu ni ko dedet muni farlu moy loy def sakal ko waxtu su waxtu wa joté dara bañ la ko téré def fayda moy lo xass tambali ngir yalla new doole bum tax nga delu ci ginaaw wételiku ci ak yalla te yaakar ci ndimbalam fula moy fulu bax yam nga yam fa

julit yi mbokk talibé yi lool rek moy teunk bi nga xamanteni ni wax deug amon nañ yene teunk ko ñu bokk ko jar ñoo ñun ñep rek tek ko suñu kanam xamni rek kaddu serigne bangok ay jangale ma ngok ay ndigal ma ngok ku ci sax da nga am ngeureumal suñu borom waye ku jigeyok mom nak mom waliyasu billah kon nak liñuy def rek modi yesalat ab nuyo ci sunu sang cheikh sidil mukhtar ñong koy ñaanal fanu guddu ak kep ku ni amin ñongi ziaré rek wax deug yalla ki nga xamanteni modi serigne nar diba ziaré serigne abdou wahab waye ziaré serigne abdullah ja ziaré ki nga xam rek modi serigne yankoba njay ziaré serigne nar khassida ak serigne abdou babu waye ziaré baye sam diop ziaré wax deug ki nga xamanteni rek modi baye serigne gey ziaré serigne babel cham ak kep ko xamanteni dal yaangi deglu sunu kaddu fi ci radio khassida online touba monde bi fatuma sama doomu ndey serigne bergu diop ak wa keureum ak serigne mamadou jang ak wa keureum nongi len di jox dajje rek kon ëlëg ak jamm ci daru khassanat 19h30 heure Italie cham bay fall ñong lay jajeufal yalla suñu borom wacc jamm ci julit ñi yalla suñu borom wacc tawfiq ci julit ñi allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati lahyai minhum wal amwati innaka mujibud dawati bi jay imam shah ibrahim fal mamuridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dalam gi do am safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi yim na ko ngir magalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal kafem dibegal mbolom yon waangi serigne bi deele na ne ko gess mo man ci bisam bi bis bañuy jaxla dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana rawke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci duniya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw naqar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi siidi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisem bi sa bu dikke moy raw lu wër laangi serigne bi wona la wuy jil yalla moko defal mo am lu dul jeex te la dir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay yu wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay yu wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara gi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geet jumaaji yaar yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am lu lom nu waxon ndortal jumaaji lu yemo yemo wax jaangi li da fi am ci jumaaji jarna xeyna rajax sababu toj ngir liggeeyil bamba war gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi dess magal gi rek fi seus magal go ma gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi dess magal gi rek fi seus magal go ma gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak fep fup julli kat ne yaatalam gaangi europe afi amerique afrique funin manana may jang téré bi ak hadith ndigal laangi seigne bamba nak faqa saydi yep daldi de xëñ hadith yi ak téré bi yombal la mbir maangi jëlal khasaydi yow lo aman durus da nga am yoolup ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquran am kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi waxna ko am yolup hadith ta am yolup quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek rek la wax ko alquran fat sikariit fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbolam yi wagaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal gi lu mat ati at eut be señ bambane ngay ne lu doon laangi kon na ko am yoolup magal ji lu mat ati at ëtt ba sëñ bamba ne ngay ne lu doon laangi jataayu sëñ bamba be muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mun la teew na nga jël asleuf ta def ca batay bu yéene sellee nga feeñal yéene jëf jaangi loo def ci magal gi sëñ bamba ngi gis ta du xeeb lo yene yi dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyebu lenn muñ gaangi yenen ba kat fumu geso gi serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to
lob yalla bi alquran jeewrin jumat jangi lansari moy ñun ñi am keur fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadis baangi man kana yu'minu kon gan ñi dañ leen di teral yenen ba li lañu wax topal digal laangi nan wacc sunnal yi jox leen togg ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde mbeg maangi nan wacc sunnal yi jox leen togg ñam joxe xif de kaf dire belli mo gën bernde mbig maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu xaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiwu te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yexse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musunu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekki bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi buy lek yit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi bul gëdd bul xasse bul door donte lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sekkur tangane toba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bu nek gangal nit ko def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salaatu ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picc sax ciar bu muy dal noko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñom liggey la nga man se weur se dit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duuy say pass mu fess nga ne fess bo del ci waate di laaj reer gatt xel gaangi siare warna la kenneewul bu len ko defit waye ndagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas njombe war gaangi ki teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas njombe war gaangi ñewal te señ bi di tax teru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gam ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek nubek señ bi beug yallaat mi gam maangi gam ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek nubek señ bi beug yallaat mi gam maangi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin hadith

0: idam lu ci bokk comme ni ko serigne sambu te di waxe mom itam hafizahullahu wa ra'a dañuy fekk lo xamanteni mandoub lañu def ko wajib fekk lo xamanteni wajib lañu def ko mandoub legui bo de xol itam ci sama diggine bokk legui ñun ni ci liggey bi ñu liggey seigne touba dañu xol ben secteur rek ñun ñepp ñu bokk ko wër baye nak yeneen yu bari yo xamanteni yañ baye liñu wër bu loola galankoro liñu wër day galankor legui nak lolu itam war nañ ci xalaat war nañ ci liggeyat ni melni li dal moy rawatina sax xeyna fi ay ben ben la fi way budé amerique mom fa la uppé ci ñafa serigne bi touba lañ di mbolo mu du jeex la ci upp ñi xeyna xamatu ci ñom dara ñi delu nañ ci kéfer gi kon mu don ay ka yo xamanteni ñi yoon yu itel ak mbirum señ bi mi waana ko ci togal te do ci dugg ak yow ni mbir mi nak tay ko fekk ak te dund ko mo ci ñewoon ak ñun doon ci waxtaan ak ñun xamna ne ñu ñaanal ñepp def ci ab jangat tay itam niñ koy faral di waxe rek liñu bëgg sa su nek moy doon ay talib doon mourid sadiq takana na ci ñaari anam rek lay mëna doone te moy ak mourid señ bi moko jangale jeli ko ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yar ci ñam ko yaron kon ak mourid buñ koy jang ci ñangam ci ñangum ñangalam señ ci ñu koy jange waye buñ koy roy dañ koy roy ci ñu señ bi yaron kon ngir ñu doon ay deug deug mourid faawu ñu jang li señ bi jangale nak fofay jang lool mo jang ak mourid ngir ñu yoré melay mourid sadiq itam faawu ñu roy ci señ bi yaron wax ñom ñoy yoré deug deug dañ maray mourid sadiq kon li moy jangat mi nga xamanteni suñu bokk yiñ bokkal liggey bi da lan ko itéwo ta yakar nañ ni sax ñepp lañ ko bokkal bokk talib yépp lañ ko bokkal yakar nañ tém bokk jirit yépp lañ ko bokkal ndax mir mi de nekkul nek ab talib rek lay metti way jirit bu ko déggi itam da na la metti jirit bu tuup nga xey déggato ci mom dara wala ñu nan ndax tuup tubbi nan tuddu lolu ko l'islam nek ci xolam da na ko metti kon ñi nga jox serigne modou hassan rek mu tejj daari ñew bokk ci rasul rasul
1: jerejeuf soxna fatou ndjay ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum ci lu am solo li nga xamni andil nga ko mbokki julit yépp rawati na mbokki talibé yi mu melni war nañ ci gëna dolé ko gëna xamati serigne touba gëna waratu ci serigne touba wante buñu yamati ci gën ge xam ak gën ge waru rek kon day xawa gatt lool war nañu gëna laxasayat suñu ndig war nañu gëna taxawati ci leggel serigne touba leggel serigne touba nak buñ ko dé wax dañuy xol fan li nga xamni mom la serigne bi gëna yité wo ñu war ci taxaw ku nek ci ñun xamna ni serigne bi dafa doonon yoonent bi alayhi salatu wassalam ci lepp ci yoonent bi alayhi salatu wassalam bi ko gënon na ñor moy mbindef doomu adama bu nga xamne nekkul won ci diine l'islam bayyi la mu nekkon ñew duggu ci diine l'islam jot ngeen di deg ci alquran amna fu nga xamanteni yedd nañ ko fa ci la ko yobbe yedd ya modi am ñu mu jappon ni ñi dañuy duggu ci diine ji ba tax mu jox leen yitte am mbokk mu nga xam doon na ñew diko laaj mu melni lu ko xawa négliger ma ngi deglu ci kaddu gi wala xaw ko du moy tuti ba tax alquran wacc diko yedd way lolou lepp la ko yobbe won modi rek xemem gumu xeme won ay mbindef yu nga xamne dañuy dugg ci diine l'islam bo xole serigne touba donu yaronte bi alayhi salatu wassalam ba jeex ci tak lolou mo doon yittem bo xole bir rewum senegal xet bu nek askan bu nek serigne bi jeuf na wonen la lutax ñoño baye lañu nekkon ñew fekk ci ko dugg ci diine l'islam man nañ ci andi lu bare wante taa bi duñu ko may wante liñ ci gëra gëna jangat war ka ci gëna dolle ku war rek modi leggeel serigne touba jotna leggeel serigne touba jotna rawati na ci fann bu melni fann bi moy ñi nga xamanteni dañoo bayyi lepp lañu nekkon ñew duggu ci diine l'islam rawati nañu jaaré ko ci yoonu mourid on sa dégg ci serigne mustapha saliw ñi ngi koy ñaanal fann wu guddu wu and ak wër gi yaram ak mo lañ jabatu serigne touba ji yépp mu wax bu am solo moni serigne touba dafa melni jëm la jëm ju nga xamanteni wa kërëm yépp ku ci nekk ak cër nga ci mom wante serigne touba dafa am lu nga xamanteni ni mom la nekki won ci aduna jotam am lu nga xamne moyiko won yu bari mu amon ci mebet beggon ko jef ci say jotam moyiko ko won mu melne dafa jël len ci wa keuram ku ci nek mu jaglel lako melna ni walu tukki bi ak defar ñi nga xamne sori won nañ senegal munuko won ci sayel melna yu lol la jaglelon cheikh mohammedul murtada mbacke ni diko ñaanul yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala doli ko leer ci taas ci barke mu liggey bu am solo ci bitim rew ci dendu afrique ci dendu europe ci dendu amerique ba ci asia fu nek cheikh mohammedul murtada mbacke dem na fa duggal fa ay bindef ñu nga xamanteni nekku ñu won ci diine l'islam ba tay ñu dugg ci diine l'islam fu nek cheikh mohammedul murtada mbacke dem na fa jindi fa doomu adama ya fa nek ba tax ñu bari dugg ci diine l'islam mu mel nak tollu bu nga xamne serigne bi dafa ñewon jëmbat jëmbat nak boko jëmbaté bu mu tambalé sax dafa am lu muy laaj ngir gantax ga mëna mag bañ man ca jarignu lamuy laaj moy ab suufat ak ko top ko señ bi bimu jëmbaté waccona ak suñu borom waccona ak ñun ñun ño ci dess lan mo ci suñu responsabilité moy gantax gogou ñun ñoko wara topato ñoko wara suufat suufat gi nak ay fan la yu wuté ki nga xamné yor na probinom ki yor tenam ki yor panam ki yor berigom ki yor siwam wante ki yor potom itam bu ngi xépp lumu amna ci soti ngir gantax ga mëna mag kon ñi nga xamne dañu bayyi lepp lañu nekkun dugg ci diine l'islam te ku nekk xamna ni diine l'islam ke dugg ci ñeelbeen gi fokk mu metti loolu mok l'islam ñoo sosondo ba ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam kep ku ma sana bayyi la nga nekkun ñu dugg ci l'islam say bokku dañ la xatal dañ la bundu xatal lawon demb nak ba legi joggu fi mo fi nek tay muy senegal di italy di benen rew bu mëna doon ku dugg ci diine ji say bokku dañ la xatal dañ la tumurankel dañ la andil ay sik lolu nak ngir ka ci duggu baña wet ngir ka ci duggu meuna wetiliku ngir ka ci duggu xelam gëna nek ci diine ji xelam gëna nek ci bopam ñun ñi nga xamanteni fekk nañu ci ñoko wara mëna jégué war ko tété war ko jappalé war ko xelal war ko fété fep fa nga xamanteni ay bokkum wara nañ ko fa fété ñu fété ko fa ci sayit kon lolu ñun la war kon dal wax bi moy war nañu gëna bayyi xel bu baax ci ñi nga xamanteni dañu bayyi lepp lañu nekkon ñew duggu ci diine islam fekk ñu ci rawati nañu jaaré ko ci yoonu mouride lolu mo doon yitté Serigne Touba lolu mo doon yitté njabotou Serigne Touba gi yépp té képp ku nga xamné yaangi bay ci war bobu sa xel warna dem ci Cheikh Mohamedou Murtala Mbacké ñi nga xamné lolu rek mo doon yitté ku nekk gis na ay jamono yu muju ciono yu nga xamné andon na ngom ak wéré di wayu lolu lepp da ko jëlon tek ko né ngir ligéel Serigne Touba ci fann bi ligé bobu nak ñun la wax kon mbokki ma ngi soñu wat sama bop bu baax ginaaw bima déggé ci sa bu yéme bi nga xamné natal nañ ko wante di soñi wat ñepp ñi nga xamni ñi ngi dégg sama kaddu ñu gëna la xassay xul ndig wax bi nak suma ko waxé dama koy jëmele ci mbokki julit mbokki talibi yi nga xamni andoñ sombu ab liggéey ci Serigne Touba rek tax ci fann yu bari rawati na ci lu melni li nga xamni mom lañ dégg légui mu di mbokki yi nga xamni duggu nañ ci diiné ji ci ñu laaj ab topto wala laaj ab jappalé kon mbokki takku jotna la xassay jotna melna ni li nga xamanteni mom lañuy woté mu di liggéey Serigne Touba leggeel Serigne Touba nañu xol buntu yi nga xamanteni ni dara gënu ko wona ñor Serigne bi ñu gën ci taxaw kon bokki fi lañu ñamale kaddu di leen ci jéggulu bu baax wante di sante Serigne Fallou Cissé mi nga xamanteni ni bu mu gisee buntu bu melni manon nako dégg ñu netali ko ko rek mu ñew diko netali waat yam foro bu boba des nako gëm bu baax man ca gëna waratu ci Serigne bi wante dañ ni netali ma nga dakk ci lamiñu borom mom mu japp ci loxol ki nga xamanteni ni mom mo dundu lool andiko talal ko mikorom mu netti ñu tatan ko tay ñepp diko deggat muy lu wër kon dañ ko ci sante bu baax diko ci gëreum di sante bu baax soxna Fati Ndjay mi nga xamanteni mom mo dundu li nga xamanteni mom la doon netti mom ak soxna soos tay gëron doon na gëna neex nak tay buy tok diko netti soxna ci tok ci wetam ñu man lay degg ñom ñaar ñepp wante loolu duñ ci yedd soxna ci duñ ci yedd soxna Fati Ndjay bu yeddel de am ñun talibi yi nga xamne ño warono taxaw taxawu soxna soso taxawu kenen ku melne soxna si kon yeddel gi kon ci ñun lay dal wante nak dafa am luñ ci wara jang liñ ci wara jangit wax nañ ko legi moy gëna la xassayu wat gëna dolli wat suñu jëf lepp lu nga xamanteni ni sombu nañ ko ci liggéeyal Serigne Touba buntu bi ni ben gënu ko ci ñoo kon nañ ci bayyi xel bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñoo ngi sant sun borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam di gërem ku tedd ki Abdullah wa khadimi rasulih Cheikh Ahmadou Bamba di nuyu mbolo mi nek ci barab bi yépp te diko jaar ci jëwri ñu Marseille muy Serigne Modou Seck di jaar ci mom itam di nuyu kurel gi nga xamni ño bayiko ci barab yu fasantiko yu bari ngir ñew def yi tay ji ngontum khasside yi di ñaan yalla nañ ci bokk dajje ngeureumal serigne bi bu ko defé ci dir bu teunk rek bu gatt ñu jëm fe joxé lo xamni xamna ni buñu xolé ak waxtu wi sax nim xaté dina jafé lol ñu defé ko niñ bëggé waye ñu bëgg lu mu gatt gatt rek buñ ko deglo yalla mën na def ñu jariñoko yalla nako suñu borom defé nonu bokk talibi dañu waxon ni dinañ bëgg ñu def ab fatali ci ab mouride ci rewuma la ko war ak ab mouride ci bitim rew liko war ci teunk rek budé mouride bi ci rewma liko jëk war buñ né mouride nak buñ né mouride dafa am mouride ci tour wi manam mouridullahi lañ djublo wax ci tour wi moy képp ko xamné rek yalla ay sayité mouridullahi moy képp ko xamné sun borom subhanahu wa ta'ala moy yitém dafa won lepp ginnaw won ñepp ginnaw sun borom kep di yitem koku moy muridullah lolu nak tariixa bu way meuna bok ak association islamique bu way meuna bok rek man na ca dugg man na dugg ca lola waye bok talibé murid muridullah biñu jublo wax moy mouride bi nga xamni dafa jox Serigne Touba bopam yalla yitem waye mu top ci ginnaw serigne bi mouride bobu lañ djublo wax mouride bobu nak bu nekké ci rew mi lako ñëkk war moy di ngay dégg nuy wax ni lepp ben la haka ñam lepp ben la waye lolou bu ko deg mukk ba tax nga yemalé Serigne Touba ak kenn ndax Serigne Touba yebut ak kenn lolou lu mata bayyi xel la té baat yoy sax ginnaw bi ci atuy mujj yi ci lañuy wax naan lepp ben la yu démé non waye amon na ay jamono ci ginnaw japp nañ ni jigen ju leggeyul mo meuna jur am mouride lolo xewon na ci ginnaw japp nañ ni ku jëmut fenn ko torox ko xamni jekkuul aduna jekkuul dara lu bax koku mo meuna doono mouride waye bobu nak ñako doon wax damay japp ni ak umpule la won rek waye bañ démé nak ba xam résultat nek mouride ci ngay tambalé nak di dégg batum ñeppayam ak lepp lén la alhamdullilah lolu nañ ko nangu moy ñun ñepp ay julit lañu aw té julit mom dadul yoon muy fétalé bopam fenn fu bax di fétalé ñi ci res fenen lolu mom ben julit sañu ko kilifa yi diiné yépp itam da nga leen di bëgg da nga leen di fonk da nga leen di wormal waye nak lu aduna yag yag yag serigne bi mom bu ko yemalé kenn ci soxol bi ndax yemuta kenn doyna seuk tektal ci ni yemuta kenn moy ci lu nu xam sallallahu alayhi wa sallam sun borom dako yabal ci aduna bepp melal ko numu melalul kenn xewali aduna ak yu alakhiri yep mu tek ko ci loxom ñu bax ñi di dox di jëm ci mom ngir xewal yafa mom ñu jariñoko wa lolu moy li ñu xam waye serigne bi mom digeentem ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nam deme mom neena nekul ni mom mo tok bam sop ko mu dem outi sallallahu alayhi wa sallam waye neena mom sallallahu alayhi wa sallam ci bopam mo juk sakku fa boromam ngir mom serigne bi nek ku koy liggeyal ah yakarna nak lolu manta yem ak ñep lolu nuru gi mu nuru sallallahu alayhi wa sallam rek mo dikat fofu ndax mom ba mu ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam kum don dafa wax ni ramal wara nayla fadlin mushri'in lahu wa wal fadlu 'inda rasulillah kharar neena ñu bax di outil lu bax ngir lu bax nek ci ñom ñu bax ni dañu juk di outil lu bax ngir lu bax nek ci ñom waye neena sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nak lu bax mo joge fam nek ci jebulu ci mom ndax de ngeen wax ji motax muni la la takhis ibn abdullah bil fudala buñ de wax nan diw bax na diw bax na diw bax na di wax kureel yu bax yi neena beral sallallahu alayhi wa sallam fe boko ci boole ndax mom yemut ak ñi ndax de nga wax ji ay lol nak dafa dikkat serigne bi kali ma la yura li ghairi فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول خبنا بوني بغي دغ فوف اي بنن كي واي ليما بغا واخ رك موي سيرن بي موم بوكو يمالي كين نده يمولا كين خمغا كيغا خامني ادونا دا فا خيو لو ياغ تا نيوو في ابير مو ديك دي لغي با ام لي مو ام دا فا بوكوت كيرا واخ ني عجابا الرحمن قبل الخلق 70000 سنه بالحق dana jokok sunu borom lu jeuk muy bind kenn bi kenn amagut bi dara amagul fofu manam li tambale fofu bu jurom ñaar fukki junni at te kaw fekkon na may jokok sama borom koko kenn xamul du mu don kenn waru ko yemalé kenn kon murid bi ci senegal nga xamni falay doré bala tukki moy ñu bax ña fa nek na fonku ñep na wormal ñep na nangul ñep na bëgg ñep waye bu mu yemalé seigne touba kenn ba ca tege itam moy deukam bi di touba it bum ko yemale ak fenn ndax nak bu deug de deug yalla amna lu bax lu bari waye nak touba nak mom benen mbir la touba day lo xamni ñu jekk ñi dañ ko beggoon dañ ko ut te amunu ko won waye sunu borom serigne bi lako jeglel bu wo way itam amal yene itam amal yene ci bi ngay dundu yow mourid bi ne man de fasna yene dekk ak seigne touba ci bir dekkam bi yow mi fa amul keur nga jappane war nga dekk ak mom ak fo meuna nek ci aduna bi muy senegal muy fenen amal paspasu bis bo wacce liggey nagn la fa yobbu bo paspas mom bul bok ci ñi wax ni fuñ ma def baxna dedet amal paspasu ila touba rek ci serigne bi lolu mom day doon paspasu ñepp rek talibe yep benen bi ci tege itam moy mbollem ñi wax ci sallallahu alayhi wa sallam seen bindi yu am solo la yu bax la sañ nga jang yep itam waye na qasida serigne bi itam bu ko yemale ak len ndax yemut ak len qasidati faqat qasaid al kiram wali taqud abadan khair al maram te ñu bax ñu ñeek ñi ko ci nek ak jumtu way bi nga yoron di agale ñi nga andal ci yalla ndax de ngeen wax ji bu bax serigne bi nak bari na nak lool waye dafa am nak lum ñu tektal dafa wax ni khatu yadi sama kemtan ahmad qadim moy sama mbindum lox tuwassilu aqlami ila allah aabidan bila khalwatin wallahu abqa kama aghna yow ki nga xamni da nga bëgg ci yalla te do am ben fitna neena teel sama khasside yi rek dina la agale ba nga ag ci sa borom ci du jar sax ngay duggu khalwatu martabam nak ak ay darajam mom bindam momu ñuy tektal kenn xamut dum toll waye doyna rek ci wax ci tuti muni ita iza kataftu taz'arshul baqi wa sabbahat malaikatu tibaq khaside yi sa bu mako binde arasa yalla je yengu malaika yako yor di sabbal sen borom hajat qasaidi qulubal hamala lil arsh wa hiya busharun lil kumala neena sama khaside yi de bembulo malaika yi nga xamne ñom ñoyen waras kenn xamul serigne bi way kenn xamul mbindam bi kon del jang kep ku wax ci l'islam sañ nga ko kep ku wax ci sallallahu alaihi wasallam sañ nga ko jang mbindam mom way nak mbindum serigne bi na nga xamni yemut ak la yem khasidati fa khasuyukh tarbiya fi kulli khairin wa suyukh tarkhiya neena ba ci serigne si dan tarbiya nit di len yobbu ci yalla ak serigne si nga xamni dan dan tagat nit ci ni muy jefandiko ci walu jikom ak yoy yep ñaari serigne yoy lepp luñu mën ci nit sama khasidi yi moko dak ci dam yoy itam bu ko yemal ak leen ci tank rek ndax xat man balama wax sax li war mourid bi ci senegal bala mo ñew fi bo moytu lañ waxon sax day daaji jeex waye ben rek la cey tegaat moy na fexé ba mo xamni ni serigne bi ñaké morom ci ñepp ci képp ku ñuy wax ku baax ba mu bér serigne bi ba xamni amut morom biir yonam bi itam bu ko tutal ndax dafa gis ci bokk talibé ño xamni duñu nangu mukk nga tuddu serigne touba ak benen serigne bu bokul ci yoon wi waye ci biir yoon wi nak dañuy utté ci morom mom day melni serigne bi mom maam ba muy liggéey da am ñuko jappalé won ci liggéey bi té budul won mom budul koka du réussir bu ko défé loolu itam nga téel ko dindi té xamni bu serigne touba wéso kudul serigne bi ci yoon wi rek talibé serigne touba la kennal serigne bi ci yoon wi lolou lu am solo la bari na ay catastrophe yu ñuy dundu te fek ni lañu ko indi lepp moy daño japp ni serigne touba da am morom ci yoon wi te kudul serigne touba ci yoon wi serigne touba la defar kep koy tuddu di tuddu serigne touba mom bu téewon nga téew nga ni ko yaak serigne bi de danaka da melni da ngay na xawa doon ben bo muy tut dana la def no xamni doto ko netti ci aduna kenn beugut manam amul kenn ci ñi ngay tuddu japp ni ñoo serigne bi ayam wala ñoo dend amu ci kenn ko xamni tollale won na dalu serigne bi ak gemam ji yoy nak legi la xew te nak lolu ni mu ñaawé manam fi ne xolal talibé yi rek bokk talibé yi tay ko ci gisoon mu bax wala muy jaamu yalla wala muy selal ba nga ni ko dal saway neexul ba neexul waye ak serigne touba mom xamna ni bo muy tut gis nga bo muy tut bula doore rek fa ngay yam té ki nga xamni ni li ngoy wax ëpp na ci mom ba muy bëgg dal ci yow ba muy bëgg dal ci sa kaw manam ñe nga koy tollo lol ñoko gënonu xam ndax ñoñu ñoko gënonu xam ñak moromuk Seigne Touba gi kon yoy nañ ko bayyi té lolou moy tax sax ba da nga naan Seigne Touba bëggul li ñu ne la waye Seigne Diou da naka def wala Seigne Diou da yoy yépp outa Seigne Touba morom ci yor bi la té Cheikh Abdoulaye néna won mourid buy dund de kum neex moy sa serigne mune ba ci man mi gëna bon sax de kumu neex may sa serigne waye mourid bu faatu ñu tek ko ci jaak war koy duggal ci bammel koko fa fekk ni ko di way sa serigne kudul serigne touba mourid bobu bu mënono juk bu jugge du jëlu yat jaasi lay dal jël dal ci sa kaw na fofu serigne touba rek lañ fa yaakar kon nañ téla xamni serigne bi ci yoon bi kenn rek la bu ko defé nak ba nga fasiyé yi yépp ci sa bop ba nopi nak légui la ca dess moy nak jëwrin ja nga wara jox sa bop nak mu war la womat jëmel ci serigne bi manam ci joxañu serigne bi lolou mo ca wara top ñukoy tuddo nak day bari lol waaw ñi nonu ni ñu wara top lañ itam day bari lol nga laaj man nak ndax ku wara sant nangam lañ wara jébulu wala nga laaj mané man ndax setu ku setu ci nangam lañ wara jébul man tontu bi ma lay tontu moy ko tek tankam ci siratal mustaqim top joxañu serigne touba koku lañ wara jébulu ci mom ndax serigne bi neena wa man tawassala bi wasilin wasal waye wa man tawassala bi aksihin fasal kep ku aju ci ko aksi di nga aksi waye ko aju ci ko aksi wut nak do aksi kon ki nga wara jox sa bop mo won la won joxañu serigne touba bi bul yakamti bu ko xol ci yere yi bu ko xol ci sante wi bu ko xol ci siiw wi bu ko xol ci tour wi bu ko xol ci xol ko ci lan joxañu serigne touba bi ci la tek tankam dox jëm ci nga top ci ginnawam ndax ke serigne touba mom boone ko sant nangam rek li ñu wara jébulo ci misal bu ma doon joxe sant boone ci ko sant mbacke kep lañu wara jéggulo ndax Seigne Touba mbacke la santone ñun la waaw Cheikh Ibrahima Fall nak moone koku Fall la sant de Cheikh Issa Dienne nak moone koku Dienne la sant de Seigne Adama Gueye nak Seigne Samba Diop Sam nak kon da ngay gis ni sant wu ne serigne bi def na ci lo xamni kuko top rek meuna ag ci serigne bi kon motax malay tontu ni la ki jël tankam tek ko fa serigne bi joxogni rek topal ko ko bu bu fa serigne bi nek euleuk nga fek ko fa kon nga joge senegal dal di ñew ci rew mi lolou dama ko teunké non rek bo ñewé ci rew mi man lima lay wax moy li ñëk ci li nga wara def moy xolal wa keur borom touba yi fan lañ nek nga dem fek leen fa bepp talibé bo xamni dem na bitim rew nga xamni djugé na ci rewum juliti dem ci yeneeni rew rew mo meuna dem donte le rewum julit la la wax geussul wa ko borom touba yi fan lañ ne di defub daayira wala di def daara wala manam nuñ ko meuna tuddé rek xolal wa keur borom touba yi fañ nek nga fek leen nga xol liggey ba itam bu fekke ni depo nak le serigne ba diglé nga and ak ñoom ci liggey boba waye bul beru mukk ndax lu wura di la beru gi lu ne da ca nek lu ne nga ci danger bu reey reey mo ngi ci beru ndax kat environnement da fay participer ci dunduk nit bu fekke nak da nga ñew ci rew yo xamni yow la nga minon ne ci bir touba wala ne bir senegal sa su nek yaangi deg jakk yi noddu yaangi deg daayira yi di yekeuti khasside yaangi deg nit ñi di jang alquran yaangi gis ciol yu yiw yi yaangi gis jota yu texe yi ak yu deme nonu nga ñew ci milieu bo xamni bo de baña xol lu kharam bo muytul gem ngay def ak di xol ci soufte bo muytu sax man nga daanu xana ko lolu bari na manam fi ne barab bo xamni day melni bo talale jot lu kharam bo xolé gis lu kharam bo noyé sax noyiko lolu bu fekké né da nga né da ngay bëru rek yaangi ci danger gaawal nga xol ñi nga bokal passeport fan lañ né nga and ak ñom ci liggéey ba moy li gëna wor té lolu bari nay ndariñ lolu bari nay ndariñ duma nekk di détaillé ndariñ ji fekk ñi nga xamné fekk ay sénégalais rek nga and ak ñom sax né ci bi sénégalais sax lolu dafa upp sécurité wayé rawati na nak ñi nga bokal passeport lolu moy li jëk ci li nga xamni mom nga wara japp la ca tege itam moy na nga gëm ni da am lo fi indalé am lo fi outi bu ko defé li nga fi indalé muy diiné ji di talibé gi lu aduna yag bu ko jëndi mukk li nga fi outi moy kommi wala xam xam bi lolu lu am solo la bari na ko xamni woor nako ni lu wer la jele senegal waye dem na ba limuy outi ci fi ci rew mi dem ba sa xagn ko lamu jele won senegal wal iyaazu billahi kon lu aduna yag bokk yi nañ baye xel li nu jele won senegal ba buñ ko ñak mukk ngir liñ fi outi bu ko defé talib bu ne itam na xamni kimu top ci ginaawam muy serigne bi nekkul ku ñu liggey lo senegal waye kuñ liggey loola ci aduna bi yeb mo xamni serigne bi waxon na ni waxul senegal waye aduna bi fune nifali wa ibqa'i wa fawzi bila'anan bi kawni khadimal mustafa tatabayyanu manam nek gi mu nek liggey ko to rasulullah sallallahu alaihi wasallam fune ci aduna bi des nako fa jobe manam serigne touba nek gi mu nek liggey ko to rasulullah sallallahu alaihi wasallam dana bir fune fone ci aduna waxon na ni itam inni ukhatibu an-nasara turra wa fi ardihim li malikin mutarra mom serigne touba dina khatabante ak nasarani mbollem touba bi xet yep serigne touba dana dem ba fekk len ci seen bi rew yi mo wax ak ñom ci li nga xamni mom lañ ko leggeelo ti muy diine ji yow mi nga xamni nak talibe serigne touba ga nga xamne am nga mission bu mak bo xamni warna la ci rew yi nga ne ya xam nak rew ma nga ne nga war lan l'islam pure l'islam bu sel l'islam bu rafet l'islam bu djuk bi nga xamni mom le sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yoron te ginnaw bi am ñu bari ñuko soppi ba ñu bari tay ji ci aduna bi ragal ko ba sax diko tuumal di wax naan l'islam diine fitna la l'islam diine ay la dem ba yow julit bi bo taxawon ci mbedd me bo ne allahu akbar nit ñi daw japp ne bombay waja tak lolu nga xamne dañ ko soppi fasinu façon julit bobu nga xamne yow sa sang ba nak dañ ko liggey lo ci l'islam ju set wicc ya yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yoron lolo nak nga war ko jotale fexé ba ñi ragal l'islam ñu xam lan moy deug deug l'islam ci niko Serigne Touba jangalé bu boba da ngay gis ni dañ koy bëgg bu ba da ngay gis ni dañ koy ñëmé té bu boba da ngay gis ni sax dañuy tambalé kon di ci dugg ndax dañuy xam ni li diina la juy défar société kon talibé bu né lolu waru gar la ci mom mu fexé ba fep fu mu tok rek ci jotaay bu mu mëna né mu fexé ba l'islam ji di fa fess ci comportement bu rafet ci jëflante bu rafet baña togn kenn tay jëflante teranga ak ñëpp té fexé ba itam manam bayyi xel li xew moy bitim rew lañ nek amna yo xamni mënuñu ko bañ am mourid day diñ am mourid day deggu am mourid day franc manam am mourid da wara dem ba nek bir Touba ak nek fenen mo wara yem ci mom fu meuna ne ak lu yeungu ba bari bari xoy xoy yo lu bari bari am mourid rek lay doon dara du ko soppi bul am complexity sa baylat bi ngay sol nga sol ko jaar ak mom ci mbeddi bul am complexe bobu bul am complexe ci tok jotaay bo xamni xam nga ni bi jotaay texewut nga ubbi sab dollu di jang khasida bul am complexe ci yor sa cruise di def ay escar bul am complexe ci yoyep fo meuna nek am mourid rek nga bula kenn bu kenn tax ba comportement bi nga xamni mom la abtalibe wara yor nga bañ ko yor li ngay lek it na leer li ngay nan itam na leer waye fiñu rew ko dedet manam donte li rew mi ñu nek rewum nasrani la amna fi yo xamni xamo nuñu ko defere defal gessu defal ijtihad fexé ba li ngay lek na la woor ni li halal la nga dem ci ñi wax ni halal la nga jël ci lañ budul halal ñom ñoy responsabilité bi waye defal effort defal ijtihad ba li ngay lek nga xamni li halal la li ngay nan nga xamni li halal la waye lo jot rek ki day dem ba yow dundati diine sax da lay jafé na nga xamni sun borom secret bi nek ci yi muy haramal nan bu len ko lek ak bu len ko nan secret ba bokuna ca boko lekke rek day tayelal sey ciir ci jaamu yalla da ngay dem ba sax yow fi ne meun nga bëgg jaamu yalla da waye nga jëf ko day jafé bu ko defé nga gorgorlu bu baakha bax di tewlu sa borom di tewlu itam jëmmi serigne bi bu baakha bax wax ni man kat fi ma ne fi la wara gëna mëna nekké sax deug julit lima sa borom togg ci ay jaamu yalla lu mu xat xat dina ko def tey dama koy def ci waxtu wako sun borom bëgge waye bari na ci bokk talibé yo xamni ñak nañu senu talibé bu yagg sen talibé bu ma koy wax moy lan moy deggu gi wara nekk ci am mourid ba nga xamni day nuru serigne bi kenn mënu ko doon waye dang koy nuru ba sax day feñ ci bi serigne bi nekk ci geej gi waxtu julli wi jot mo wara julli te am ndox rek fete ko fep nga gis ni serigne bi mom da wacc mom dem ci ndox ma te bobu wuru ko won sax ndax dana labab duko lab du lab lan mo waral lon mu wacc moy joxe waxtu sun borom bi ngir jotna yow nak fi ne lilay wane ñak nga yoon wowo bu yagg moy yow yaangi ci sa bir keur fajar meuna jot comme liggey wo rek nga wara teud nelaw ba heure bo yewo rek djuggi neewna tay keuruk talibe goy faran nga deg fajar jot nga gis ñu ye njabot gi ñu djug dem jappi julli ñu ne lan mo xew ba nit ñi yewu ñu ne waxtu yalla yu mo jot neewna waye gis nga heureu liggey mom bu joté heure ba mom nga xamne entreprise benena heure bi lañuy dugg bu joté bala jot gaay dinañ jog bu yagg réveil terreur ji fo tollu di deg moy sonu ñu jog sango ji peñawu nangam yu bari na la fe xew nan café yépp té luñ tardé mais julli bi mom waxtu wi ko yalla bëgg dañ nan buñ yéwo rek kon ñu fexé ba baña ñak talibé nga xamna du day xat lool ngir programme bi li ci dess nak xel mo koy motali wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ci khasidi rek